welcome na sa atin yung Extra Drive on Monday! Another week na naman na nag-start and I know what's on your mind. You wanna break free, diba? Sa inyong mga obra dira sa opisina or sa mga assignments ninyo or quizzes ninyo sa eskwelahan. O, diba? Nabasa kung gidang inyong mga paminsaron. So that is why we're gonna rock our way out sa ato niya ng mga tag sa kaulubran kag mga eskwelahan. But be careful, ano? Halong lang gid sa inyo naman yung pag-commute o kung pag-drive way back home. Ari lang kami dire. We will accompany you as tala sa isang gap eh. And sa nasiding na, we'll rock on Monday! Ini ang Extra Drive and ini nga programa gid adulong gid sa inyo sang Santong Plus Gold giving us the energy and overall wellness. Protektado gid kita batok sa mga masakit. Siyempre, stronger immunity ang ihatag sini labi na kung paresag pagid sa aton nga Santong Vitamin C. Bakal na kamo sa mga butika. Nationwide available na ini. Pareha sa Mercury Drug, South Star Drug, Wasas Pharmacy, TGP, and the Generica. Ganing ano pa ginahulat ninyo? Let's say yes to health! Wellness na mga katropa! Kung gusto ninyo, sa damo pa inyo nga mabatian ng mga musika nga makasabay sa inyo nga pagbiyahe, tutok lang sa 103.9 XFM Bacolod.

0: mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jamel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh. Lainit pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka, peoy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pay.
8: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka si mga nakakabudlay sa pagpinto sa bragit kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: if symptoms persist, consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
10: Exciting!
7: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagamadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
9: Bibili sa mga butika.
7: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
14: Mga katrupa, exciting!
15: Hola! Buenos dias, amigos, amigas! Mayong adlaw sa tanan, isa na naman kakondisyon sang aton kalawasan ang aton pag-aistoryahan. Kululbaan ini klase balatian. Makulbaan ka lang kung nabusador naman sa mo sa niginakaon. Ang istoryahan aton subong adlaw amo ang arterial thrombosis.
16: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas
15: is a blood clot nga nag-develop ini sa aton sining mga arteries. No? Delikado ni siya katungod nag-upang, nag-obstruct. Para sa mga nag-parking sa dalan, dabla, ng mga obstruction na amuna siya. Hindi makahulag ang mga salakyan kung may obstruction. Same is true sa dugo. Hindi kahulag ang dugo, hindi mayong flow kung may obstruction. Nag-untat ang flow sang dugo. So wala sang mga dugo nga nagakadto sa major organs naton para sa bisang heart o kung brain. Kung may blood clot nga nagapagar o nagapugong sa arteries pagkadto sa heart, mabatyagan mo na ang muscle pain. Amo na ginatawag nga angina.
16: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
15: Kung ang blood clot nag-block o kung nagapagar naman sa arteries pagkadto sa part sang heart muscle, it will cause a heart attack.
16: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
15: Kung nag-block naman ini sang artery nga pagkadto sa brain, amo naman ginatawag nga stroke. Dahing gray na kung sa heart, heart attack, kung sa brain stroke. Sa istoryan ta mga sintomabe, sino ang may risgo sang arterial thrombosis? Rina. Simple yun talang, hindi lang ito magkanto sa technical. No? Ang may risgo sa arterial thrombosis, ina ba lang may mga fatty deposits nga nag-build up sa walls ng ilasining arteries. Amo na nga nag-tinga ang ilasining mga arteries kag nagakitit, causing a blood not to flow very well.
16: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
15: Kailan na kung may kwarta ka eh, kay may operasyon, masarangan mo, surgery, masarangan mo para ma-unblock ang ng mga nagapagarda sa arteries naton. Iti kung wala, ay malupad, kay mo sa langit, lang alam.
16: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
15: Paano ma-prevent? Istoryahan naton kung ano ang mga prevensyon. Agun nga hindi kita magka-arterial thrombosis. Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule? Nga may pito ka sang cup, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
17: Evergreen Herbal Capsule.
15: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Again, hindi ko na pagpalawigon. Untatanta si Garilyota. Exercise man kita, be. Kung ginatamad ka mag-exercise, di panumdumon mo lang galastuhan sa ospital kung nagbalatian ka. Kapagsik ka na tayo, haganaganon o kumbuhinan ang amount sang asin o unsaturated fat na ginabutang sa ton pagkaon. Ari may gamay ko nga info sa inyo. Suno sa World Health Organization o kung WHO, ginarekomendar nila nga ang asin o kung intake naton kinanglan manubo sa 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day para ma-prevent ang cardiovascular diseases.
16: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
15: Tandaan nyo lang, ewan ko kapanukot. Let's get down to business. Nagapanubo sa mataas na presyon sang dugo. Si paring turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. high blood pressure equals heart disease. Ang balungay nga ra sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nagabulig man panubo sang kolesterol kag presyon sang dugo. Si maring tugabang o saluyot hindi man magpawigit kay nagabulig man ini control sang presyon sang dugo. Nagakontrol sa pagtipon sang kolesterol agud malikawan ang balatian sa tagipusoon. Si blood purifier si Mr. Ampalaya mapait lang pero nagabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol nga nagabara sa palibot sang aton sining mga arteries. Sumanubo ang tsansa nga magka heart attack. Ginatinluan ang dugo tungod sang antimicrobial kag antioxidant nga mga properties. Samtang ang wheatgrass kag barley grass dunganon ko na lang ni kay when attachimpo ang wheatgrass nga magtinlo sang dugo agud malayo nga magkabalatian kita sa dugo. Ang barley grass nga suno man sa pagtuon wala lamang ini nagapanubo sang sugar sa dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag kun vitamin C ang pagambalan ini nagapauswag sang presyon sang dugo ukon nagapanami sang blood circulation. Din makita ang vitamin C sa halos tanan nga sangkap sang mga produkto ni Dr. Crispin Hico. Mangustin pa lang puno na sang vitamin C.
16: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
15: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
16: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
18: XFM, kid, how?
19: Kay pagbukta ko, balita din mo.
18: Nga, XFM, kid.
20: Ay, namiang music, ah.
18: Nga, XFM, kid.
20: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Labas yung namin, bigit sa mga DJs nila, kagkakalala.
21: Wala sang konkreto, nga sabat.
22: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
18: may how, kid, ah,
22: pag- enjoy lang.
18: Nga, XFM, kid, how?
23: Timo!
22: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: XFM time. It's now 4:52 on the clock. Block 9 right there featuring Zell with Upuan. Ba, kailangan ko na magtindog ka para makita mo mantanan. Kinasubong niya yung panahon. Kung para makita mo gidya sa klaro nga klaro, ay sigurado nga makabuligid sa inyo ang produkto sa Yester Health Incorporated, ang atin nga Vision X Plus. Manang Vision X Plus, may ara ini sang mga ingredients, no? Like ang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. Amo ini sila ya. Especially, nag-support sang atin nga eye health, okay? So, para yang may ara ka sang healthy vision and masuportahan pa, no, ang ginatawag yung eye comfort. Especially, kung ikaw dira, amo na babad na babad ang imo yung mata sa imong trabaho, kay screen use mo, do siguro mga out of 8 hours, no, may ara kaya yung 7 hours nga babad na babad sa screen. So, dapat gid nga, ano mo na, maprotection na ng imo nga mata. And also, ang Vision X Plus, nagprotekta sa atan mata, from the oxidative stress, paagi sa antioxidant ng mga nutrients nga makuha naton sa mga ingredients man sa atin nga Vision X Plus. Iniya sara nga mabakal sa atin Yester Health Wellness Center, agi lang kamodera sa may door number 46 Winko Building sa may Lizares Street. Makita nyo gina kadako na sa ngalan ni Yester Health, okay? So, dira ka mo bisita para makabakalig ka mo sa atin niya nga Vision X Plus. Alright, this time, ano, when it comes to igo sa bola, although masubo-subo nga balita nga nataktak na si Alex Ayala, no? Ang iyang journey sa WTA 1000 dito yes sa Canada Open ang natapos na, pero ex-time, you know, may extra pagita da yung information nga ihatag sa imo. Listen to this one.
1: You know no ba?
2: Aha.
1: Gets mo din to.
2: Mm-hmm.
1: Ex-time, you know. Ex-time, you know.
0: Yes, because it's time. We all know. Kung nga ang kada hampang ni Alex Ayala, ara gid si Dayan Castillejo. Dayan Castillejo is a sportscaster, no? Kag, grabe gid siya. Mabalaan mo gid siya sa kay Dayan ang iyang passion, ano, sa pag report sa mga hampang ni Alex Ayala. Pero it's time, you know, nga si Dayan Castillejo gali, bago pa man siya naging sports reporter, isa siya ka-tennis player anay. Ini siya ang formerly ano, miyembro sa Pilipinas. Kung sa diin, nag-represent si Dayan Castillejo sa International Tennis Competition sa sulod sang halos isa man kadekada. Naghampang pa hindi siya gani sa Fed Cup para sa Pilipinas sa humalin 1981 tugtog 1990, ha? Kag wala labot nira, nagsabak man ni siya, no, sa international competitions pareha sa lamang sang Asian Games kag South East Asian Games. Mayara man siya gani sa WTA ranking si Dayan. Subot silingon, sa official WTA records, naglambot siya sa world number 403 sa singles, kag number 245 sa doubles sa tung 1986. Amuin na nga very passionate gid ini siya and she knows what she's saying. Kung maghampang si Alex Ayala, kag i-report ina sa aton. Kay man, nangin part man ini siya, no, sa unang mga henerasyon sa mga Filipina tennis players nga nagbukas gid sang piyertahan o pertahan sa international stage. Kaya muna gani, no, nga ini si Dayan Castillejo, una nga Filipina nga nakasulod man sa WTA nga hampang abi, no? Kay tungod nga may ara man siya gali sang rankings during her time. And makitagid, ano, nga ti, syempre, kung ikaw ya, halin sa tennis, halin sang hubin ka pa, nakahampang ka sini, kay susulod pa sang isa kadekada, no? May mga ginaintrahan ka na, 'di ba? ini nga klase iya sang achievement, no? Ang hindi basta-basta. Amo ina gani nga nagapasalamat man kita because sa siniya nga henerasyon, no? Apart from the generation of Dayan Castillejo, si Alex Iyala ang nag-angat na naman sa ginatawag nga hilig sa mga kabataan when it comes to the tennis competition. So, amoy na gani nga, palakpakan kin naton. Let us cheer para sa atin yung mga champions. Ilabi na, no, sa kay Alex Iyala and not to forget also the contribution of Dayan Castillejo. Pero, speaking of Dayan Castillejo, may ara ini siya nga gin-comment. It's because may nagwa na naman, ano? Although, from the Philippine Tennis Association nga president, ang komento nga tani bala ko no hindi pag i-cheer ang sala sang kupunan abi or sa kontra abi no galing kay hindi man sinusunod kay Dayan Castillejo hindi mo manupunggan because of the excitement apang tani dapat gid man nga i-control no kabalo ka naman ang crowd ya sang or ang audience nga mga Pinoy. Pag-ara sa hampang, basketball pa lang gani, perte na ako maka, ano, makahugyaw. Perte pa, tututuod lang, makapanuya. Diba? Aminin! O, pag inugay ka mo dira, ha? Kaya mo ginag-uubran ninyo, ilabi na ako ng basketball team in New Gajaya. So, amoy na gani, ano, hindi kita malikawan. Although, kita yung mga Pinoy, grabe, kita yung magsuporta. Amo na nga palangga gid no sa ni Alex Iyala ang mga Filipino supporters. But then let us try to understand and to limit also nga may ara gid siya no sa mga hindi dapat nga himuon. Especially kung international scenes or games ang ato niya ginalantaw. Okay na ako nara sa inyo nga balay ah, pero kanara ka sa international nga crowd, badok alang-alang man. Pero napansin ha, in fairness. Anyway, we're now down to the last hour para sa atin yung extra drive on a Monday. Still kaupot si Mommy G. Just keep on listening to 103.9 XFM Bukolod. Extra.

0: Exciting!
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. Ginapoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si PhilHealth President kag CEO Dr. Edwin Mercado bilang bago nga Secretary sa Department of Health. Sunod sa Malacañang, ginbuslan ni Mercado si Brix Puhalte nga nag-resign sa iya posisyon bangod sa health concerns. Si Puhalte ang ginapoint bilang pamuno sa DOH sa Hulyo 13, 2026 kag wala pa mag-abot sa isang kabulan ang iya pagserbisyo sa ahensya antes siya ang nag-resign. Antes siya ginapoint man bilang hepe sa PhilHealth, nagserbisyo si Mercado bilang Vice Chairman sa Mercado General Hospital, QualiMed Health Network, kalinsang Marso 2021. Sunod sa Presidential Communications Office, nakuha ni Mercado ang iya Doctor of Medicine degree sa University of the Philippines sa taong 1987. Natapos ba niya ang Executive Master's in Healthcare Administration sa University of North Carolina sa Estados Unidos, kag Master of Medical Sciences in Global Health Delivery sa Harvard Medical School sa tuig 2023. Nagatrabaho man si Mercado upod sa Zuelig Family Foundation kag sa pila ka DOH Centers for Health Development, kung sa diin naghatag siya sa technical assistance sa mga Provincial Health Board sa pagtukod kag pagpadalagan sa healthcare provider networks. Inang balita sa 103.9 XFM, Bacolod pala nakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa gaugin ka Pilipinhon. Sa Pilipinas, ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9.
4: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
1: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

degrees Celsius ang ating temperatura sa siningang oras, mga katropa, but it feels like 34 degrees Celsius. At least lower sa 37 degrees Celsius kahapon niya, no? Sa hapon. And checking our traffic for today or for this hour, kay Nabi, nagsugod gini na stress, ano? And tub-tub ini anasay sa kung sa diin, tatlo ka mga dalanon sa Bacolod. Ang sirado sa karon pareha sa Rizal, Gonzaga, Kagatuslao Street. It's because may ginapatigayon aming solemn reception para sa bagong bishop naton sa Dakbanwa sang Bacolod. So, apektado git ang North Bata Libertad from Gatuslao. Kinahanglan nga magliko, right to Burgos, left to San Juan, and right to Rizal, and return to point of origin. Pero kung punta tayo alihi Singkang Airport, kagtangob naman from Araneta, right to Luzuriaga, left to Luxin, and then left to Burgos. Amoy na ang inyo yung rota. Kaya sa siniabing adlaw, ano, humaling kaina sa alauna, dito yan naglabay sa may hinigaran ang bagong obispo. Actually, ika-7th ni siya nga bishop, no, sa Bacolod, His Excellency Most Reverend Louis P. Galbines D.D. Okay? So, amo na subong ang ginaabi-abigin nato, ano, ang bago na naman nga obispo sa siyudad sa Bacolod, si Jelwin ang parimain sa atin. Thank you so much, Jelwin. And sa ato niya nga mga drivers nila, I'm sure they are aware already, kay we, since alas tres kay inasang hapon, no, ang ginatawag yung traffic rerouting ang natabo kay ginsiradan ang tatlo ka mga dalan malapit nila iya sa San Sebastian Church. Pero kung weather naman ang pag-istoryahan, amoy nasa nasiling na, no? 30 degrees Celsius, but still, it feels like 34 degrees Celsius. It's okay. Makaya-kaya pa man sa ato niyang alawas. Pero kung daw gaduga-duga kagid, dapat later, sa imo dara iyang pagpauli, no? Hindi ka magdiretso sa banyo, mapahuway-huway man. Kinahanglan mo ganyan nga magpahuway, anay. Kiti, ma-stress na karoon ng imo yung ano, nga mga muscles. Pero may solusyon, makita dara kung stress na gid ang imo nga muscles, but kung nagaduga-duga as it means ano, grabe ang imo yung pamalha sa kay mapaang-paang ang tiempo, then kinahanglan mo nga magamit sa aton niya nga Santon Plus Herbal Soap because it will make you fresh and confident all day. Kag syempre karon sa gabi mas dami gid nga nakapanibin kamo kay para nga makakasang stress and makatulog kamo sang maayo man ang ibandera ya once gani iya mabalhasan. There are times, no, nga kung maanhan bisang bacteria, at may aragid sa ginatawag yung body odor. So, dapat makakasin na siya, and if you continue using everyday, ang ato niya nga Santon Plus Herbal Soap, sigurado gid nga fresh and confident, subot silingon, you will stay away from body odors, okay? So, inasara nga mabakal sa online man, gamit ang inyo yung Shopee and TikTok account. So, amoy na ang ato niyang weather and traffic update. Ilabi na din sa Dakbanwa sang Bacolod. This time, padayon sa gihapon ang ato niyang pag-dance-dance, pag-party-party. And sa gihapon man, ang ato niyang extra drive ang mag-upod gid sa inyo nga pagbiyahe. This time, let's hear from Shira. Selos ka ba? I-drive na lang na ah.

0: Drive.
1: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
2: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako ay saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-key time of extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
12: Exciting, bro!
5: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, pagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary, puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa vitamin D3 na pampapasgog sa atong natunan, pampagganas ang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santhon nga buganas sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Exciting!
15: Exciting!

Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Wednesday.

0: Oh, gusto mo pumapag-ibig ang feeling with your wifey? Nako naman, gai man siya time, Commander. Nag-drama, parang telenovela, pumapag-ibig din siya. Gani po ano, ang pagpalangga, ang ginapakita sa imo ni Mrs. Paagi sa pa-passionate ng mga hugs and kisses dara. Oh, hari pagid ka, good news kay nga ang Yes to Health Incorporated ang saranggid nga maka ano makahatag sa imo sang energy. Ang ato niya yung mga ka, ano na gani tawag haligi ng tahanan, correct no, ang mga tatay sang panimalay. Ari ang para sa inyo ang Turbo Dietary Supplement for Men. Mayara ini sang maca and clavo waska. Ini ang supplement nga makabuligid para masuportahan ang inyong vitality, confidence, and even the overall intimate wellness. Bigla. Diba, feeling pumapag-ibigid kaupon si Mrs. Kani di magkalipat, hapit na oh sa butika, no? Like Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, generika, para makabakal ka sa ato niya yung Turbo Dietary Supplement for Men. Fuel your passion and live your best. He was a Yes to Health Incorporated. Well, sa ato niya mga katropa, nga, na, no, nakasakay na sa iladra ng mga salakyan. Kanami lang, no? Doko smooth lang magdala sang manibela. Naka-smile-smile. Amoy na ang gusto ginaton nga matabo. Cool ka lang dapat para wala iyasang may masagasaan. And syempre, ikaw naman yan, no? Dahan-dahan lang kay parang safe na safe ka sa pag-abot sa inyo yung panimalay. Remember, your loved ones are waiting. And I guess it's time for me to leave this seat. Up next, it's gonna be James King para naman sa Extra Service. Diri lamang sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Turbo. Food supplement for men.
8: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag kapoy, always hagya po na yung time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo nung yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
9: Turbo Food Supplement for Men.
10: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: XFM Exciting!
13: Sanfon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
15: Good thing, may Sanfon Gold Coffee Mix.
14: Maluwas na manamit gid,
15: may free collagen,
14: and gutatayon ka pa.
13: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Sanfon nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang mag Premium D3 Coffee Mix.
16: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Premium D3 Coffee Mix.
16: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
17: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Exciting!
1: Exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
4: Edukasyon,
3: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ang mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric o kung kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula, kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso man ampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton siniga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sini mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton siniga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheat grass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang kap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood fruit, quinoa fruits, kag may compound nga antioxidant, ginatawag nga santon. Nagapanubo sa pagpalahubag, kag nagapromote sa heart health.
2: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sa Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sa Evergreen Herbal Capsule, natula palaminhod sa akon nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na nga akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabutlayan sa akong pagpupo.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas.

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: XFM.

0: naman sa press briefing siningi ng Lunes sa Agosto 10. Nagbuslan ni Mercado si Dr. Jose Pujalte Jr. na ginapoint man ni PBBM sa Hulyo 13 sining atuig na nagbulos man kay Teodoro Herbosa. Samtang pagbuslan man ni Ayala Healthcare Holdings Incorporated Chief Health Officer Beverly Lorraine Ho si Mercado bilang Chief Executive Officer sa PhilHealth. Inang balita sa 103.9 XFM Bacol. Solusyonan ang malabong ang mata mag Vision X Plus para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ini si Katropang James King, XFM News.
1: XFM 103.9. Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod, XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: Extra Service.
1: Extra Service with James King.

0: Regain signal in 3 minutes.
1: Full throttle tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM. Ah!
2: Mga katropa, alas 6.22 na sa gabi. Gabi na, maayong gabi sa inyo tanan. Ini ang extra service ko po si katropang James King.
3: Thank you.
2: Well, love tonight kita hasta alas 8 sa gabi mga katropa. Kamtang ka mo ang nag-drive, puling sa inyo mga panimalay. Kukuna naman ang plano nyo mo. Monday night, the Friday night. Ano man ang plano nyo? Basta may date ka mo. Special date on Monday night. Good luck! Ako yan. Ako bahala sa inyo sinangang gabi. Upod lang da. Pamati lang. Kiay-kiay gamay mga katropa. Kumusta ka mo da? Alam. Gaulan? Bro, gaulan sa kuwad. Do gaulan ako? Hindi. Ang galit. Ang fan galit. Sabi ko gaulan. Kamusta ka mo dyan? Naulanan ka mong kaginaway? Pagulan-ulan pa sa inyo? Ba, mga katropa natin, no? Iba nga, mga katropa natin sa Luzon area, Manila area, nag-aantos sa ginatawag nga pagbubo sa mga ulan, pagbaha sa ilang mga lugar, may mga casualties gani tungod sa malayang nga tiyempo, mga katropa, no? Pulo, tapos nagsaka pa sa 12. Samtang ang mga numero sa mga apektado ng pamilya, nagsaka pagid sa kapin 400,000. Sunoy na sa consolidated nga data gikan sa mga various government agencies, no, sa isa ka palace briefing sining adlaw sang Lunes. Sa palace briefing gani dito man nagwa mga katropa nga may bago nang health secretary, may pila ka mga ginapoint, no, mga ginislan sa isa ka palace press briefing mga katropa, no. Well, ganyan talaga ang buhay. May nagbabago, may walang nagbabago, may pagbabago, meron ding walang pagbabago. Ano ba doon? May nagdingin ulo ko, ha? Pero speaking of pagbabago ng health, yan, pagbago meaning good health, pag-improve sa health mga katropa, hindi ka mo magkakalipad na mga, sa mga produkto sang Yes to Health. Ang produkto nga makabuligid para magbago, para mag-improve ang imong health, imo para sa imo ikayong lawas. Ang mga produkto sang Yes to Health nga sarang mabakal sa aton Yes to Health store mga katropa, no? And of course, no, sa mga luyag magbakal gid, no, available ang mga produkto naton, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Softgel Capsule, kag madamo pag itsang iban, magbisita ka mo sa aton Yes Well Store kag sa mga butika sa inyo ka lugar mga katropa. Hope na lang kita, ha, hasta kita las 8 mga katropa, tutok lang sa inyong katropa station. Kaupot si katropang James King, of course. So mag-istorya na kita, no? Balita, kag-impormasyon, entertainment, at iba pa. Sa Extra Service!
1: Extra Drive with James King.
2: Extra Service to, na ano na siya man. Yeah, baby!
1: Extra Service!
2: Yes, that's right! Woo! Jamenta! Sa trip ka to ba?
1: Extra Service!
2: Ini ang 101. 103.9. XFM Bacolod. James Gibbs.
1: Extra Service. Woo!

0: Exciting, bro!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy, gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, gitry, wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
10: Turbo Food Supplement for Men.
12: Gihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Sister Pain.
15: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ubod ko din sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
2: Exciting! Wins!

0: Midas Records.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Musika, istorya,
3: chika, at iba pa
2: sa Extra Service.
4: Extra Service!
2: Extra Service!
4: With James King.
5: Oras mga katrupa, alas 6:41 na sa gabi. Good evening, good evening, good evening, maayong gabi. Kumusta mga katropa naton nga nakapuli na sa ilang mga panimalay? Si nanay kag si tatay, wala pa pa sa lubong kay wala pa sang sweldo. Malayo, layo pa sa iban. Ang iban ba si kagina may ara na. Ang iban ba si madelay-delay pagamay mga katropa? Maayong gabi sa inyo sa mga nagabiyahe, ang mga gasoline boys naton, mga conductor, mga drivers, mga nagbalik gas sa mga merkado. Hello, kumusta ka mo? Nakatimpla na ka mo sa inyong kape, Santon Plus Coffee Mix. Kag, of course, ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, ang aton nga, no, katropa, no? Ayaw mo na galing entry, no? Sang winner naton, sang nagligad nga Friday, nga si Sir Hernani. Yan, si Sir Hernani Salgado. Congratulations. Yahoo! Na-claim na niya kagina mga katropa. Congratulations, Sir Hernani Salgado. Sang Barangay 35, ikaw ang winner. Tawag ka ito siguro ito kay Dugay, ano, mga katropa, no? And para masugid niya sa ato, ano benepisyo ka nakuha niya, sugid niya mga katropa, Santon Plus Gold, kag ang Santon Plus Herbal Capsule, or Santon Gold Herbal Capsule, mga katropa. Santon Plus Gold, yan! Yan ang mga ginagamit niya mga produkto sa Yes to Health, mga katropa. Sir Hernani Salgado sang Barangay 35. Kailan siya na? 73 years old. Wow! Congratulations sa imo, sir. 3,000 pesos para sa ito nga weekly draw. Ano ganito? Week 22 na kung wala ko nagsara, no? Anyway, 6:43 ang iningabahin sa aton programa mga katropa at iba pa ang ginadulong sa inyo mga katropa sa Santon Plus Gold. Ngayon mo sa mag-gusti ng palaya, malunggay, garlic, spirulina, mga ingredients na makakunong 6-6 ingredients para gid sa imo ay kayong lawas. Tandaan mo na, oh, sa mga wala pa nakatry, dapat nyo gini itry. Okay kayo, oh, katropa, kinbisita ni isang queen of all media. Kilala niyo man siguro ang queen of all media. Hindi pala wala iban kundi si Chris Aquino, mga katropa, no? And of course, upod niya ang iadwa ka mga bata. Sino mga bata niya? Dumdaman niyo pa? Ang upod niya si Bimby kag si Josh. Yan, no? Upod ni Queen of All Media, Chris Aquino, nga nagbisita, mga katropa, no? Sa kay First Lady Liza Araneta Marcos. Sa piyaksang political fans, no? Sa tungasang ilang pamilya sa mga nagligad ng mga tinuig. Kabalo naman kamo, mga katropa, no? Natabo, nagligad pa ng mga tinuig, no? Well, actually, sa mismo Instagram ni First Lady Liza Araneta Marcos, mga katropa, no? Iyagin pasalamatan, no? Ang pagbisita nanday Chris, ni Bimby kag ni Josh, no? Kag of course sa cake nga dala nila, regalo. Antes pa man ang birthday sini, manug birthday kali si ano si First Lady Liza Araneta Marcos. Alin actually mga katropa sa 1970s, kabalo naman kita nga kontrahanay na gid, no? Ang ilang pa ang pamilya Aquino kag Marcos pagabot sa politika. Apang may naman ang ilang relasyon sa gwa sini. Kabalo kamo ko nga, ha? Sunod sa kay First Lady, ginakabig niya ng kaugalingon nga hinablos sanday Bimby kag si Josh, mga katropa, no? Sa Affinity, parte pa sang pamilya Araneta Marcos sa mga kuwangko Aquino. Naibaluan nga ang tiya ni First Lady Liza Araneta Marcos nga si Rosario Cacho ang nakapamana kay Don Pepe Cuanco. Si Don Pepe ang subang nga anak naman ni former President Cory Aquino nga iloy man ni Chris Aquino. So nag-serving nga central figure sanday Cory kagang iyang abana nga si Ninoy Aquino pag naging simbolo man sa Philippine democracy bangod sa People Power Revolution sa 1986. Kabalo ka mo. Sina, di ba? Sige, hindi na ito. Narigid sa inyong mga libro. Oh, diba? Sa yun yun. Sa ang iningabahin ng iningabahin ng sa atong programa Katropagina, dulong sa inyo, tugangatang kape. May Santon Plus Coffee Mix, may Santon Gold Coffee Mix, tugangatang sa isa pa. Premium D3 Coffee Mix. Simpla mo na. Ini para naman sa mga coffee lovers kung may hilig sa medyo may isog na kape. May kape ka na, may premium, may D3 vitamins ka pa sa Premium D3 Coffee Mix. Alas 6:46 ang gabi. Ikaw po si Katrama James King in ang Extra Service.
0: Exciting!
1: Exciting!
2: Extra Service with James King.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Eileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
8: Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumirang.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Si Siren, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sang kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabasko kag-miss game panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag-Xanthan Gold Coffee ka na. Look younger na, shalti ka pa. Ano pa ang ginahulat nyo? Mag-Xanthan Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag-inumon mong ini na coffee na bago subong sa Xanthan Gold.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News.
4: Time, alas 7:03 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Walagid baton sa Israel ang Board of Peace 15-point plan ni U.S. President Donald Trump para sa Gaza. Tagdagpasalig manini nga hindi mag-isol, tub-tub nga hindi maubos. Desarmahan ng mga Hamas, sunukay na sunusa kay Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sa nagligad kabulan, nag-anunsyo si Trump gamayaras ang breakthrough sa iya plano nga untaton ng giyera sa diin ini ang kaangay nga naging kasugtan sa Hamas kag Israel kag ginpatuman ng ceasefire. Apang sa piyak sini padayon gihapon nga ginabombahan o ginbombahan sa Israel ang Gaza sa Oktubre sa nagligad katuig. Sunod kay Trump, gang Hamas nga nagkakontrol sa Gaza. Kapin duwa na katuig antes pang pagpangatake sa Oktubre 7, 2023 sa Israel nga nag-trigger sa giyera sa Gaza nga nagpasugot nga madisarmahan. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. I-announce ang libido sa lawas mag-turbo dietary supplement. Para sa nagogyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM
5: 103.9. Kuman Karis Sentro, Kamsa Bullseye,
6: Department of Agriculture.
7: Kamusta ka?
8: Hayong hapon.
2: 103.9 XFM. Extra service.
9: Extra service with James King.
10: Dog.

Lea, dito naman tayo makato sa Italia, mga katropa, kung sa din. Pero ikaw, pamangkot ko, Ana, palataya ka bala sa Lotto? STL, mga katropa? O kung bisan ano nga mga lottery, no? Palawakal ka sa mga lottery tickets. Isa ka winner, actually, mga katropa, no? Nagdahog siya. Wala siya kamalo. Ariay, no? And, hindi natapos sa isa ka waste collection company. Daw, ano ba lang daw mga nagpo-collect sa basura actually, no? Sa Britonto, Italy. No? Sa Italy, mga katropa. Ini nga kumpanya, no? Sa basurahan, nagbulig sa lahat sa isa ka tao nga nagdaog ang iyang ticket, no? Sa lottery, mga katropa. Kay man, ginhabuy ang iyang ticket. Ay, mga pero po yung ticket niya, amo na yung istorya mga katropa, no? Tis nila ginbuligan, ang ining lottery winner. Ang nadagan niya, 1 million euro. Pilang win euro sa buong mga katropa? 78, malam mo. 1 million euro mga katropa. 70 million pesos. No? Matapos ini nga aksidente yang mahaboy ang iyang ticket, ang iyang winning ticket mga katropa. Well, sunod sa kay Roberto Nicola Toscano, ang director sa Waste Collection Company, no? Ang mayar sang isa ka tawo nga nagbakal sang iyang million day ticket, no? Kag of course, nadagan niya namin ginbakal niya ni sa may sa Bitonto. July 31, sinilingan tuig mga katropa, no? Kagangiya nga paborito ng mga numero mong indayan niya. Winning combination, no? Lucky win numbers winning combination, ang 248-51. Matapos ang draw, mga katropa, no? Of course, nag-ginpaskan niya ang gining ticket niya. Ang nagwa, sang naskan ang ticket niya sa tindahan, nabutang dito nga para i-check kung nagdaog siya. Asang gin-check, nagagwa nga non-payable. Non-payable lang yung ticket mga katropa. Take non-payable. Hindi mabayaran. Hindi ba? Napag nagbati ang player, ang nagtagiya sa ticket nga wala na siyang rason para, you know, ikipan yung ticket kay wala na siya nagdogmo. Yang hindi mo yung ginbasura yang yung ticket mga katropa. Ay nako. Kiti wala mo nang nabinagdogmo. Oh, kay non-payable. Gali mga katropa, ang butsing ganun sina na noon nanano na lang inabalan niya nga iyagid niya nga numerong nagwa 248-51. Non-payable ang nabutang sang maklaim na siya kasi ang i-check niya kung nagdaog na ano niya non-payable kay ang store o kung ang outlet kag ginbaklan niya hindi sarang makabayad sang nadagan niya kay kinanglan kolektahon dito sa main office. Wala siya kabalo, tiwala man siya ginambalan siguro, malaman siyang ano, or basi na, well, nalipat man ang nagbantay sa ano, lottery ticket outlet. At tingin ba mo yan? Inaboy ang iyang ticket sa basurahan, mga katropa, no? Yan pa ba yan lang niya? Dito mismo sa outlet, no? Tiyang natabo, para pangitahon, ginbuligan na lang siya para maklaim niya ang 1 million euro, mga katropa. Ang mismong, ano, ang collection, the waste collection company, nagbulig man gid. Nakita nila, sorry, nakita nila, no? Nga nabutang sa bag, may upod man ng mga daan, ng mga lottery tickets. Daog siya eh. Nasa batang iyang ano, ang iyang wish mga katropa, tungit sa iyang winning combinations mga katropa, no? And of course, isang gin-scratch niya ang lottery ticket, nakadaog ang iban sa ang iban kung isa daw nagadaog siya kung sa 50 euros so kung masobra 3,500 pesos. Daw nasa bat mag-gid ko ng iyang wish na magdaog siya kagkaroon 1 million euro winner siya. Euro dito siya 1 million lang ina. Kung dito siya sa Pilipinas siya 70 million pesos. Milyonaryo kang totoo, milyonaryo kang totoo. Dito ya 1 million niya mataksan pa na pinaporsyento. Hindi na siya milyonaryo. Pero kung makatotoo siya sa Pilipinas, milyonaryo ka. Congratulations. Mayo kay nakita nyo. Pero na-scan man mga katropa, matrain. Amo lang ganing to, syempre, kinanglan ng itong original nga ticket nga i-presentar para ma-claim.
Salamat.

0: sa collection, waste collection company kay Ginbuligan siya. Tiyambot kung pilang ginatag niya to sa kaya tagaan niya, sa 1 million na dagan niya, di, hindi na siya milyonaryo kay mabawasan ng 1 million euro yan. Sa Pilipinas, milyonaryo ka. Dali di, dali di. 7:20 ang ato naras, mga katropang giningabahin sa ato nga programa. Ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Oil ang nalagaan sa pilakas sa mga katropa natin nga kaginapaglibot natin, paglagaw natin, ginasampulan natin sila sa mga Santon products. Ang iba na kilala natin ng gamit ng adaan, ang iba na lipay gito man kalipay kay man, well, nakabaton sila sa mga produkto sa Yes to Health for free. Para sa mga luyag, syempre, kung matilawan nyo na, matry nyo na, kagnamihan ka mo, syempre, dapat dito ka mo magdiretso sa mga butika. Pakitaon nyo ang inang mga produkto nga na-try nyo, mga katropa. Kung nagayang ipo matyag, nagayang yung lawas, padayunan nyo gini na. Ha? Madamo na gini ang nagpamatood. Kani, sa mga wala pa, magbisita sa aton nga Yes to Health Store. 7:21, inis katropan James King, ini ang Extra Service.
1: Musika, istorya, chika, at iba pa sa Extra Service.
2: Extra Service.
1: Extra Service.
2: With James King.
3: Mga katropa, exciting!

0: Exciting, bro!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye, ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3. Araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ko akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bili sa mga butika.
13: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02933 series of 2026. Drink responsibly.

0: μουσικά, ιστορία, χίτα, είπα πά. Σε Extra Service.
1: Extra Service.
0: Extra Service.
1: With James King.
2: Oras na ton katropa, 7:41 in the evening. Malapit na tayong umuwi. Ay, gabi, may pa ka muna kapuli na. Kita yung mabiyahe pa ta, pero dugay-dugay pa, maulat pa kuya mga katropa. Well, ito din rin medyo tauhay mga katropa. Pero kung kabalo ka mo, actually, I think yung madamo sa inyo nakabalo. Well, of course, kadasig naman of course ang social media subong, ang balita, no, gine-experiensyaan subong sa mga, you know, mga kapwa natin ng Pilipino, mga katropa, sa ibang lugar, sa Luzon, Manila, no, dito sa Northern Luzon, sa may Baguio City, mga katropa. So nabasa ko nila doon naman kung saan nag-eskwela ko dito sa Baguio, sa college ko. Kay Manari, pamilya mga katropa, no? Pamilya, saan ginapangita, no? Subong rescue, no? Operation, no? Dito sa may, sa natabungan landslide, sa may Riverside, Barangay Gisad, Surong, sa Baguio City. Nagkaroon nagapadayon, sa pagpangita, kag nagapaday man, nagalaong sa giyapon nga buhi pang ilang mga himata, mga katropa, no? Nagapadayon nga search and rescue operation. Alas dos, siningadlaw mga katropa, kaginalang, no? 2 p.m., right after kunusang pagpanyaga, no? Dito na nila nakitaan, mga around 2 p.m. dito na nila nakitaan ng na-recover ang lawas ng isa ka bata ng babae mga katropa. Well, dito na sila nag you know, grabe ng iribiyay nila kay pamilya mo. No? Madamos ang pila kabalay ito, no, ang natabunan tungod sa landslide mga katropa, no. Sunod sa Hilanga Mayor, no, ang sa may 56-year-old pang lalaki. Upod ang apat ka mga kabataan, ha, ginapangita. O, apat ka mga kabataan niya, isa ka 17 anyos ka babae, duwa ka 9-year-old nga mga bata, isa ka lalaki, isa ka babae, kag isa pa ka 2-year-old girl. O, 51 anyos lalaki mo na yung maupod niya mga katropa, no? So subong niya, traumatized ang iba't nga mga himata, no? Tatani ka nun, bangungot lang ni, mga daw damgo lang ni, pero tungod sa, no, tatlo ka mga balay ang nalubong mga katropa, no, tungod sa, you know, portion sang nag-collapse ka bukid, no, dito sa area kabalo naman ka, Baguio City, mga balay dito, oras sa mga bukid, no. Well, ang iba napatindog na kay yaman na kalabanan yun yung mga bukid made of rocks man mga katropa, pero tungod sa overtime mga katropa, sa kadugayon siyempre inigadugag, ano man, gahumok man na duta sila, no? Especially yung sa mga tiyempo subong kutkot dito. Well, kutkot para sa alagyan sang ano, sa mga tubig, kutkot para sa alagyan sa mga tubig, pero hindi mo gidya mapaktan mga katropa. Pero kung gina-check kinaya mga katropa, no, makalikaw man gid sa amo ni. Pero siyempre tungod gani sa daw malawig-lawig nga tiyempo, sang ato ko sa ano, ato ko sa Baguio that twice, or not just twice, many times experience ko na, naka-experience ko sa sina dito mismo sa apartment namon kung sa din nag landslide. Mga ilang kay wala natabunan ng amon nga apartment, pila kami ka mga estudyante, da mga transient student kay ginatawag. Sang nag-silo naman kami, sang puro graduate na kami, nag-silo kami sa isa kabalay. Aba, may lang kay wala na ano, wala nag nubo man lang, pero at least nalabot ang ano, nalabot ang baka ding-ding balahaw, no? Pero at least nangin safe kami. Pero may mga times naman yung gabiyahe kami alin sa probinsya, pakato sa syudad, sang Baguio. Ate, wala alagyan ang mga bus, no? Kinanglan mo manawag sa bus, no, mataklas sa bukid kay wala agyan, kag masaylo sa ibang salakyan para makalabot lang sa syudad, kag para makabatayin pag eskwela ba kakapoy. Pero ini sila mga katropa, no, natabunan gid ang tatlo ka mga panimalay. Kagi man ko yan, ano ya, kagi man ko estudyante pa lang ko maskom. no OJT sa isa ka station man. OJT sa kasta station, natingin pa report ko eh. Sala-sala nga report eh, baka report lang. So dyan, di pa ko to yan. Pag-abot sa eskwelahan, na-late ko. Ang rason ko kay may tupad-balay kami itong apartment na tabunan. Dua ka mag-utod, Gidya. Gobro sa grip-rap, mga katropa. Patay itong isa. But anyway, mga katropa, inapilangan lang sa mga ano, no? I know, madamos ang naka-experience yun. Labi na gid sa mga muning mga tiyempo, bagyo, kung isa, linog naman. Niligid natin mapakta ng kabuhisan ng isa katao, no? So, dapat subong pa lang ya, kabalo kita kung paano, you know, magimos ang maayo lang gid sa atong isa katao. At yung pamilya, samtang buhay, sa mga nanay kagtatay natin, samtang buhi pa, mga katropa. Oh, kamuda. Mga lolo kag lola nyo. May taman ginapangayin nga, base sa kadlaw, ano? Well, hindi tayo dyan mapaktan. Katropa lang tawang natabos sa sininga mga pamilya, oh, no? Ang kataason sa landslide, sunod pa sa, kung sunod sa Baguio City Mayor Benjamin Magalo, mga katropa, ano? Mga 23 to 30, or 25 to 30 story building ang kataason, no? Sa sininga daw landslide gatabo ito sa may Gisad Sorong, Baguio City, mga katropa. So yeah, 7:47 ang atong oras. I guess it's time for me to say bye for now. Buwas na makita mag of the night. Yan na naman ang mga impormasyon nga na share natin sa inyo sininga gabi, mga katropa, para sa programa nga Extra Service. Of course, go for si katropa James King. Buwas naman ha, balik kita ha. Hindi magkalipad. Gina-congratulate tagaling winner natin sa atong Santo ng XFM. Libo-libong pa premyo, 3,000 pesos winner si Tatay Hernani Salgado. Sa atong naman Gold Eagle Beer si Mona Tienza. Yan, congratulations, no? Sa Gaban Silingan naman, congratulations, mga katropa. Regale, gusto ko lang i-remind ang aton nga mga, no? Ang aton nga mga players, ma, nag-entra sa aton nga promo, no? For both. Dapat, since Friday, kada Friday ang draw natin, mga katropa. Dapat, Thursday pa lang sang hapon, maka-submit na kanyo sa inyong entries. Hindi nyo na kamo magulat sang Friday, papalihog. Dapat, cut-off natin, Thursday sang hapon, makahatag na kamo sa inyong entries, ha? Ang iba na, be, Friday sang hapon, gahingagaw pa sila. Di, nag-preparan na kami na yan, mag-draw na kami na yan. Dapat, Thursday pa lang sang hapon, oh, hindi na pag Friday, pag about Friday, hindi na kami ang magbaton. Okay, mga katropa? Send ka mo sa entries nyo Thursday, ha? Sa hapon, ha? Promise, ha? Promise. 7:49, salamat gid ka madamo, mga katropa. Ilang extra service. Kapun si katropa ang James King sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Musika, istorya,
0: chika, at iba pa
1: sa Extra Service.
0: Extra Service.
1: Extra Service
0: with James King.
3: Exciting!
4: Exciting!

0: Mga katupa, exciting!
1: XFM 103.9.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
3: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santon Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa itong makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambok, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang...
4: The Secret of Health.
5: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
6: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pagabot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
5: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho yahaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
4: The Secret of Health.
5: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogin bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
6: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold Capsule, ti mayra sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. With sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sa galing sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sini nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pagfunctionar sa aton sini nga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sini nga pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sini nga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sini cholesterol, sa aton sini triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production, nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
0: Yes, to help!
5: mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C.
8: Santhone Gold Coffee Mix.
9: Ordinaryo ang pagpangapi at lawadlaw, pero kung gainom ka sang Santhone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
10: The Secrets of Health.
11: Santhone Gold Live Testimony.
12: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santhone Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santhone Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santhone Plus Gold.
13: Santhone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga soaking butika.
14: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santhone Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santhone Plus Coffee ka na. Santhone Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
15: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
16: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
17: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
16: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
18: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadagabi o po

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapi to po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapaskog sa aton nga tulaan. Pampagkana sang uto. Kag pampaimprove sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Claire Skin Beauty.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.

0: Available na sa inyong mga suging butika.
1: XFM. Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centrum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Woo!

0: Ang oras, it's 18 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Kanami ka niya sa premium, D3 Coffee Mix, no?
1: Ay, correct.
0: Nga, wala ka nag-inom, yeah. Ginapainom ta ka.
1: Nakainom ko, ginabis ang Sanson Gold Coffee Mix.
0: Sigurado ka Sanson Gold Coffee Mix?
1: Yes.
0: Kita ko ba lang sa Shea Coffee ko?
1: Oo, kagina pa na isang apo niya.
0: Ang coffee mo, Sanson Gold
1: Coffee Mix.
0: Okay. Makakapi ka na?
1: Healthy ka pa.
0: Magwapa ka, hindi.
1: Of course!
0: Daw hindi effective.
1: Wala mo lang makita.
0: Ano naman subong pormahan mo daw, ambot? Ano daw mamatsagan ko? Doga pangalap ka naman sang ano?
1: Ano?
0: Sang
1: isda?
0: Hindi, ngipon sang anaconda.
1: Ibulo sana dula kung ang ngipon.
0: Eh, welcome tanan ato na mga katropa nga naka-tune in na sa tanan nga XFM Radio Station sa NIR Kagpanay. Mayong gabi sa tanan, magapalayag ng programa nga
1: Phone Pal.
0: Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bighala na Tamsi pa.
0: Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Upunta si Katropang
1: Alex
0: John Ray. Sa Bacolod, XFM 103.9, upunta si katropang
1: Chris
0: Jodery. Sa Kabankalan, XFM 106.1, upunta si katropang
1: Paparodel.
0: Correct. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3, upunta si katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Roa City Capiz, XFM 106.5, upunta si katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kalibo, XFM 96.5, upunta si katropang
1: Noel.
0: Sa Chaktong ito. Sa Kanlaon, XFM 101.7, upunta si katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9, upunta si katropang
1: Supremo
0: Romel Pasila.

0: Tandaan ko na. A.K.A. Andres Bonifacio.
1: Sa Sagay, bago lang siga. Kag bago lang sulod sa ilatag sa Panimalay, ang mga taga-Sagay nga na brown outan. Sobra naman isa ka oras. Sa tatlo ka adlaw kung isa ka semana, mga katatlo yung mag-brown out.
0: Guba na.
1: Guba na among transmitter. Hindi ni po'y daily marifan. Ang isa natong ka-istasyon, no? Ato, nagbalik naman sa 30 watts liwat kay sa Madgid.
0: Tungod sa ila kay Muan, eh.
1: Iparifan ko niya, ah.
0: Oo, ah.
1: Hindi ka mong parifan, da. Manawag ko bala sa ano bala? Sa more power.
0: Bantayin nyo bala kay isa lang ka mukha dagom.
1: Amo na lang ginato na solusyon. Sa Sagay 87.5, gag makitaan man kita, mabatian sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable sila Ibi Magalona na Victorias Manapla kadi sa Sagay kang Escalante. Te, sa mga gusto magpasakop sa ato na programa, all you have to do, dial nyo lang ang amon nga XFM call and text line is
0: 0912-0076-793
1: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. The time now is 22 minutes after 9 o'clock and that time check was brought to you by Turbo, dietary food supplement for men. Tiga-tiga na.
0: Tindog-tindog pa.
1: Oh. Inaway!

0: the pain.
1: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong iliog. Ang sis the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
0: Sis the pain, tanggalang pain, fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buki ka.
2: Noon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Sanzon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Galong-galong. Amo ni gusto niyo mabatian tapos brown out? Ah, hindi ko muna katulog sa alas 12. Balik na sa phone, palupon yung si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy Tisoy ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga buhol-buhol sis kagtumor, magtumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ka, ginadulong man sa aton sa Clear Skin Herbal Soap. Kutis artista na. Kutis, kutis for sila na pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kaga, ginatamyaw ko gali, sing mayong gabi si Cardo Dalisay.
1: Wow! Ari di sa subong taton!
0: Ato sa subong sa Kabankalan, gabi na, grabe ang iyang panagtaga na i-radyo
1: subong. Ah, nga, ko sa imo, pre.
0: Ambal ni Pastor Winston, Sir Troy, ambala si Cardo Dalisay, nga inchakto na panagtag-radyo kay gabi na. Nag-double time subong si Cardo Dalisay. Waswas sila subong panagtag-radyo sa Kabankalan, Katropang Dol.
1: Oo.
0: Oh, why na? Malunod na sila da sa XFM ang Kabankalan.
1: Ang mogi dya eh.
0: So nagsalaylo na sila, no? Ang dating kamay ni... ang dating kamay ni Black, nagsaylo na sa XFM, kag subong agabi, nag-overtime, panagtag-radyo, no other than Cardo Dalisay.
1: Congratulations!
0: Oo, wala ka nagsala sa imong ginsayluhan nga waragwagan Cardo Dalisay. Kaysa dili madugay, Cardo Dalisay ngalan mo subong. Sa sunod nga si Mana, pangalanan ta naka nga si Gabo.
1: Si Captain Barbie.
0: Si Gabo! Wala ka lang daw si Gabo?
1: Si Gabo eh.
0: Oh, si Gabo. Oh. Si Coco Martin man si Japon. Ang dati nga Cardo Dalisay pala sa FPJ ang probinsyano.
1: Probinsyano. Oh.
0: Si Gabo na nato ni pangalan si iya Pastor Winston. Paliwag ko hindi na pagtawga si Cardo Dalisay kay luma na naya kay nagsailo na sa aton. Si Gabo na nangalan niya. Oh, pagpuli niya karon kay nag-overtime siya pa nagtag-radyo. Oo, lampusan na karon sang Kabo. Terrible, no? O sige na, pwede na mo katawag XFM call and text line, mga katropa.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Diwat 0915-8311-431. Christian Nathaniel Hagos, mayong gabi, Let Robles, mayong gabi sa Barangay Abuanan, Bago City. Mark Bungkalan sang Sagay, Bonbon Acosta sang Bago City, good evening. Gabriel Sinduquez sang Sitio Tig-idan, si Balom Antique. Kag mayong gabi dyan sa akon bana nga si Jonathan, kag sa darwa ko kabata nga si Gabriel and Rafa from Gabriel Sinduquez.
1: Wow, ha? Kag mayong gabi lang sa mga Halyorina family dra sa may Concepcion, Iloilo.
0: Kaya atong na mga katropa nga rada subong sa Cadiz City proper gid ha. Sa mga taga Cadiz City Emergency Clinic, sa staff, sa mga nurses on duty kag doctor on duty subong gabi, mayong gabi. Kag syempre dito man sa Cadiz District Hospital pa natawag nila, provincial hospital or whatsoever. Dito dapit ah, basta sa may dakot ang hospital. Mayong gabi na. Sa tanan nga nagapaayo da ang mga patient, good evening. Kag diri sa Alfredo Marañon District Hospital, sa Sagay, sa gwardiya nga on duty subong, sa mga nurses and doctor man, kag sa tanan nga mga ospital, sa Antique, sa Kalibo, sa Rojas, sa Iloilo, sa Bacolod, kag sa Kabankalan, sa San Carlos o Canlaon mayong gabi. Umpusa sila ha.
1: Correct, kaya
0: pati mga gwardiya. Kag syempre hindi ta tumalipatan ang aton caller nga una-una lalaki pa siya. Hasta nga nagmuad gid siya nga gusto niya gali yaya ang lalaki.
1: Correct. Na ano na to siya?
0: Kag na-screama na siya naton sa mga bowels gani nga iya nga iya'y gamit lang ano to gani ang first bowel gani.
1: Dason
0: Nawag.
1: Nawag. Nakanta yung mga ganito ang ano?
0: Ang do re mi fa sol la ti do.
1: Ti do.
0: Do.
1: Do ako.
0: Re-re-re-ana.
1: Me-tulo-na.
0: Do-re-me-fa.
1: Fa-pa-pa-pa-pa-pa.
0: So.
1: La-pa.
0: So-so.
1: So.
0: Do-re-me-fa. So-na-ta.
1: So.
0: So-so-so-ana. La la la la.
1: La labas na labas na.
0: La tapak ya. Ti ti ti ti.
1: Ti man.
0: Sabi ko titi ako. Dori mi paso lati. Do!
1: Do! Do lampu santa na kita. Nabunyagan ta na to sa gabi.
0: Oo gani, bunyagan ta sa gabi. Ti, ano nan to, matarong na to pang abuhi niya. Mm-hmm. Basta kung tarong man nga lalaki ang iyang makilala.
1: As no? Long as kabalo ka mag-accept sang iba mo pagka-gender.
0: Oh, kaga, syempre, may support man sa family. Kaga, mayo ka lang yung atawo. Wala kitduruga mo. Mangin mapinuslano ng imo kabuhi samtang ikaw nagakabuhi.
1: Correct.
0: Kaginabuli.
1: Ay, correct, correct, yeah.
0: Charot lang, charot.
1: Mambal ba? Mambal ba ko tani nga, yes, pastor. Galik-galain.
0: Hi, good evening. Yeah. Hello.
2: Good
0: Hi Mark, good evening. Welcome sa phone. Paltaga diin ka.
2: Sagay.
0: Din sa Sagay?
2: Sa Bagong Merkado.
0: Ah, sa Bagong Merkado.
1: Ano ka luyas ang tingog mo, Mark? How? Tututu, habi.
0: Hindi pa yung loudspeaker yung mo cellphone. Kina? Ano nga lang gida anong exact address mo da sa may Bagong Merkado sa din kadapit sa Saromar Extension sa din.
2: Dira try.
0: Oo. Taga dira gid man ikaw o kun dira ka lang ga stay kay naga work ka.
2: Na ko gawas.
0: Ano work mo gani?
2: Construction.
0: Dira man lang dapit site nyo ang Bagong Merkado, dira ka man ga obra.
2: Oh, lapit lang.
0: Mm. Saan o ka pa mapilpilan sang ano alambre? Para magtuduo tingog mo.
1: Gani man.
0: Inay sang tingog mo. Tuduha.
2: Dugay ka.
0: Dugay ka pa mapilpilan o kung masiod sa alambre, Mark?
2: Oh.
0: Ara na okay na hindi ka na masiod kay nagtunog ng imong voice.
1: Hindi na hindi na alambre ang gamiton sa imo, kabilya.
0: Kailan na edad mo?
2: 21
0: years old. Taga din kid, taga Sagay ka?
2: Oo.
0: Din sa Sagay?
2: Lapit lang sa may control, sa librahan ko.
0: Dapuros ang tanan, lapit sa ulubrahan mo. Yan, bala lang bala, taga dira ka, way katultol.
1: Din yun na...
0: Ano? Sa Saromar ko, no?
1: Sa Saromar.
0: Sa Saromar, oh. Sino na, ano ngalan nanay mo man? Si Lundring? Si? Lurding? Lundring?
2: Lundring.
0: Ah, si Lundring. Wala siya kapala ba? Lundring? Amo na ba?
1: Ano nga powder ginagamit siya?
0: Kili-kili powder? Ay, ang botsay mo. Daw lagi kami hangpon si Imo.
1: Oo, oh,
0: ano na? Ano na tuyo mo sa mong tapusan na ni Dayon, ha? Oo. Ita, textmate. Oh, pilang edad sa babae na pangita mo, ka-textmate?
2: 22 pa pa ako.
0: Number?
2: Walang flag, bro.
0: Hindi na ako pagsuguaya.
1: Man, imo na gina number.
0: Imo na number. Ako pa yung suguon mo niya. Number mo?
2: 09.
0: Hala. Kason. Sige lang, 09 nasa matapos, ah.
2: 09 po.
1: Dason.
2: 05.
0: 28.
2: 28 po.
0: Tulog ka timprano para magtaas ka pa, ha? Mark?
2: Okay.
0: Bye-bye.
1: Sige, bye-bye.
0: Salamat. Mga taga-Ahoy Iloilo, mayong gabi, aling kay Abian Mike 2.0. Hey. Gin, islan ko na galing ngalan ko sa page ko para dasig yung matultulan.
1: Mm. Oh, ano naman ngalan mo?
0: Troy Tisoy XFM.
1: Okay.
0: Amo na nga ako, naging butang.
1: Ano to na tabo?
0: Ha?
1: Ano to na tabo? Sa ano mo?
0: Di, amo naman eh. May napost naman sila ni Angelo naman eh. Sang kuno nanong ang mga violation na dalahig naman ng aton page.
1: Mm. Post ka ba sang kauba-uba? Kay kalipay na ni Meta.
0: Di ba? Wala kayo nila. Wala kayo nila na-restore. Trick, no?
1: Oo, bala. Matapos, inang ma-ano kagid lang sang imo nga balita, eh, kwan kanila ya? Restrict kanila?
0: Oo. Oh, ay, na, lang. No? Are. Winter evening sa inyo nga duwa.
1: Winter evening?
0: Oh, siyempre, kay naka-jacket ka subong lang tawa bala.
1: Ako sa bagay. Ah. Bukagin, nagadya eh.
0: Nga?
1: Perte, gadya kakurog ko.
0: Gapamati ko permi sa inyo makawiwili nga programa. Naghahatag kalingawan, kalipay kang inspirasyon sa mga listeners. Inspirasyon?
1: Wow, inspirasyon o consumption.
0: Isli ng inspiration sa demolition, ha? O kung demoralization, no?
1: Yeah, okay.
0: Sa mga listeners, supporters, followers, kag live viewers sa phone pal nyo programa. Ginatamyaw ko ang nagapamati kag ang nagakatulog. Hoy, bugtaw na. Kay ara na ang phone pal nga programa. God be with you always from Pretty Woman Marlene Ponce of Paradise.
1: Wow!
0: Hala mo ni
1: mga, mga Ponce sa may paraiso?
0: Abi ko gani, bala mo niya itong guardian angel from, from heaven.
1: Gali kay.
0: Hmm. Yung Ponce man ko, no?
1: Oo.
0: Kaya nambal man siya aras sa paradise, di ba? Kung maitip, tas paparadise ka man.
1: Correct, eh.
0: Galing ka, ikaw ya, kabalo na kung sa din ka nga paradise.
1: Hindi na pag ihambal.
0: Yunahan ako. Sige, hindi ko nalang mag-ihambal. Zycross, good evening. Salamat sa paglantaw. Troy Tisoy, XFM muna nga akong page mong draka mo kadto. Mag-comment sa inyo ang mga messages sa liwat. XFM call and text line sa smart. Dial nyo lang.
1: 0912-0076-793.
0: Tag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga non-acidic. Kag nagabulig papag-on sa inyong immune system, tumarka mo sing Santon Vitamin C.
1: Kag sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. And mabalik mang phone pa lang aton oras. We've got 7 minutes more to go before 10 o'clock in the evening. My name is Troy Tisoy.
1: Ako naman si Dolphy Langka.
0: Guwapo na.
1: Loy-loy pa.
0: Nalipat kasi mulin niya yaha. Ako na yung mambalaya.
1: Ako sabihin lang tungkol.
0: Lewat pala. Ako si katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Dolphy Langka.
0: Guwapo na. LL pa.
1: Man,
0: wala pang ikatapos. Wala pang problema siya. Wala pang katapos sa sumpon.
1: Wala pang katapos.
0: Hindi, tapos ka na.
1: Ginasumpunan mo na yun.
0: Hindi, tapos ka na.
1: No, sige. Bigalan na. Tamsi pa.
0: Mayang gabi.

0: Ang maputi nga panit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble. Kalipay.
4: Pre, matunggan to ni mo sa radio ad. Bagura. Murag exciting ning turbo ah.
5: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo. Food supplement from Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo. Food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba?

0: Naisahan naman siya, baby! Katropan Troy Tisoy at your service.
1: And Dolphy lang ka.
0: Be with you until 12 midnight. Ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee. Ang natural kagwala sing side effects nga kape.
1: Kaginadulong man sa aton sa Santon Plus Herbal Soup. Gusto mo makuha ang imo nga mga punggod, alap up kag of course body odor. Santon Plus Herbal Soup ka na.
0: Mercury Drugstore, mabakal nyo sa South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drugstores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mayong gab ilang gali sa kay Randy Antonio Magsipok Jr., patamyaw kay Dodoy Magsipok, kag bro Emmanuel Salazar sa Boracay.
1: Wow, ha?
0: Nilabot sa Boracay, ha?
1: Ganit, no?
0: Oo, ang signal na sa 96.5 XFM Kalibo.
1: Wow, thank you so much.
0: Bation gyud kita dira iya as in loud and clear. Dara dumdumang ko man sa una sang dira ko ba. Nga may ginsaba ko sa lobby.
1: Sigurado wala nga mo nang ngalan.
0: May ginsaba ko sa lobby. Ang salbabida yang ginasaba kuya ah.
1: Kausus
0: ah. Mabi mo lang inlay naman kay kabalo ko manugid ko naman buwas aga. Ikaw sugiran ko.
1: Wow.
0: Hindi ko yaman ako sa iyo.
1: Wes.
0: Kaya ikaw mabukayo sa ako.
1: Buko sa
0: ay, dali na. Ay, wala pa kami. Wala pa kami nag-hilo. Hulat, anay. Dali lang yan. Mamayong gabi. Mamayong gabi. Pagani. Hi, good evening. Yon.
2: Sakit po,
1: ang hirap pumasok. Talagang mahirap ipasok iyan.
0: Hindi, madali lang yan. Madali lang yan sa... Makinig ka muna, madali lang yan ipasok. Oh, sumika ka lang. Ikaw
2: talaga, Troy,
0: ha? Hi po, good evening. Pangalan po muna para magkakilalay tayo.
2: Ito po ulit si Joy po, Miss Joy E. Clemente.
0: Okay, oh. Bye.
2: Taka magsinsinungan nilang pangalan ko.
0: Taga saan, Joy Clemente. Taga saan si Miss Joy Clemente?
2: Hamtik.
0: Hamtik Antique. Tagalog po kayo or po pwede lang tayo mag-Ilonggo or Iligay nun?
2: Tagalog.
0: Ah, Tagalog talaga.
2: Tagalog.
0: Saan ka ba galing?
2: Galing? Ang Cavite.
0: Cavite.
2: Cavite. Dasmariñas, Cavite.
0: Ah, ikaw yung caller namin na kung gusto mo may kausap, kami ang tatawagan mo, tama?
1: Before.
2: Ay, kaso naman, wala mo kayong tutuod-tuod no number. May problema ako, kaya lang ayoko magsabi sa'yo kasi sabi mo masaya.

0: assistant nila doon. Ang pangit ng ugali.
1: Akala ko malungkot, katatawanan pala.
2: Kaya nga eh.
1: Bakit naman? Ano man pinagsasabi sa iyo? Bakit nasabi mo na ang papangit ng kanilang ugali?
0: Pagkatapos nila akong kausapin saglit, pagsasarhana ng pinto, hindi man lang hindi ba i-assist?
1: Huwag ka lang magbanggit ng ng pangalan ng radio station, okay?
0: Sige. Ah, hindi na po.
1: Oo, yung mga ganyang bagay na ang papangit ng mga ugali, alam ko naman yan kung bakit nagkakaganon sila.
2: Kasi pangit talaga sila.
1: Hindi naman. Kasi hindi na maganda yung working environment nila.
2: Correct.
1: Kaya mismo...
0: At saka ang tawag doon, hindi ako nagano ng mga gamot niyo po. Wala pa kasing pera eh.
1: Oo, wag ka mag-alala, hindi ka naman pinipilit eh. Sige, yun na lang. Ikaw na mag-intindi sa kanila. Ipinaramdam sa'yo na pangit yung ugali nila, huwag ka nang bumalik doon.
2: Kaya nga.
1: No, para di ka lang masaktan.
0: Lilipat ako. Saan nyo gusto? Lilipat ako. Saan nyo gusto?
1: Oh, lilipat ka ng station?
0: Opo, saan nyo ba gusto?
1: Wala ka namang kwenta. Nasa XFM ka na, lilipat ka pa.
2: Kaya nga eh.
0: Diyan, hindi po, ibig sabihin, lilipat ako dyan sa inyo.
1: Oo nga. Andito ka na nga. Andito ka
0: na
1: nga sa amin eh. Kaya mahigpit na yakap sa iyo, Miss Joy.
2: Yeah.
1: Gusto mo pasidlan ka namin para habang niyayakap at pasidlan ka namin, okay lang ba?
0: Ay, alam mo, hindi po ako marunong.
2: Oy, salamat yan. Madali lang yan.
0: Breakfast na lang po ako ng kanta.
1: Sandali.
2: Oh. Kinakausap ka pa eh.
1: Madali lang yan ipasok. Basta makinig ka lang ng instruction. Oh.
2: Pag gusto mo talagang mabilisan ng paso, lagyan mo ng baby oil.
1: Pagkatapos, pagkatapos yes. Miss Joy, ganito gawin mo. Kung ano yung binubulong sa tenga mo, sundin mo talaga. Katulad nito, may ibubulong kami ni Dolphy sa iyo. Ito ha, makinig ka sa telepono mo ha. Makinig ka, meron ako unang ibubulong tapos si Dolphy naman may ibubulong. Mabango ka ba?
0: Ay, patay tayo dyan. Hindi ko marinig.
2: Hindi mo narinig?
1: Ulitin ko, ha? Mabango ka ba?
0: Ah, opo.
2: ako naman, ha?
1: Si Dolphy naman.
3: Ipapasok ko na.
0: Ha?
3: Ipapasok ko na.
1: Hindi pa natapos. Pakinggan mo muna. Meron pa yung dugtong. Andito yung dugtong. Di ba sabi ni Dolphy, ano yon? Makinig ka muna. Ano yung bulong mo sa kanya?
3: Ipapasok mo na.
1: Itong dugtong. Itong dugtong.
0: Yung sa kanya lang, narinig ko.
1: Ito na nga ang dugtong. Ulitin mo nga ulit. Huwag ka muna magulo. Makinig ka muna. Kasi binubulong eh. Sige, bulong mo.
3: Ipapasok ko na.
1: Huwag ka muna magsalita. Ano ba yan? Tanga-tanga naman to. Huwag muna magsalita. Pakinggan mo muna. Ulit, Dol.
2: Sige. Tahimik muna, tahimik.
3: Ipapasok ko na. Ang karayo.
1: Makinig ka muna. Ano ba yan? Hindi nila mapapakinggan kung ano yung kadugtong ng bulong ni Dolphy. Ulit.
2: Tahimik na.
1: Tahimik.
2: Cut. Take four.
3: Ipapasok ko na.
1: Ang karayos. Huwag ka nga magulo. Kanina ka pa eh. Pigilan mo muna yung sungad mo. Ulit.
2: Take five.
3: Ipapasok ko na. Ang karayom sa manika.
1: Pakinggan mo?
0: Opo.
3: Maya-maya, mapaparang ka na.
0: Lakas na silang buo. Ano sasagot ko?
1: Iwan ko sa'yo, baba.
0: Ano mo'y sasagot ko?
1: Wala ka na may isasagot.

0: kasi babarangin ka na eh.
1: Pero yung barang na yan, makinig ka Joy, makinig ka.
2: No,
1: yung barang na yon 9 months pregnant.
0: mabubuntis ka. Mabubuntis ka ng ano na mabubuntis ka ng anak na anino.
1: Yan ang tinatawag na aninong gumagalaw.
0: Oh, request ka na, go.
2: Ano na lang, be my lady.
0: Sige, play namin. Salamat be sa pagtawag, ha.
2: Lady. Malungkot makanta pa. Bahala na kayo.
1: Sige. Oo, sige.
0: Thank you, Joy. Bye.
1: Salamat.
2: I love you. Sa inyong dalawa.
0: Bye-bye po. Kala ko gano'ng kalaki yung problema niya. Yun lang naman pala. Sabi niya malungkot daw. Hindi naman yung malungkot.
1: Basta pangit.
0: 22 after 10 o'clock. Mabalik pang phone pala po dyan si Katropang Troitison.
1: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Ito ang XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: the pain.
1: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Bugtuan sa ginawa. Lagi tabla kambal kay na kung ano ta sa bunga adlaw.
1: We are Monday, August 10.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: The ten you said, is it O at the first or no O?
1: No O.
0: O?
1: No O ten.
0: Kabulgar sa iyo mo.
1: No O, di ba?
0: It's oh. August?
1: August 10.
0: O 10.
1: No O 10.
0: Sige, amo na po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus. Para sa masanag ang healthy ka pananawan, tumarka mo sang Vision X Plus.
1: Ginadulong man sa aton sang Santon Plus Herbal Oil. Balanyos nga hindi yabaho kay hindi siya yabala dawlan na. Hamot ni siya yakag kakuwa gidayon sang panuot sang inyo kalawasan.
0: Bakal kamo sa iyong mga suking ibutika. Available man sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na kamo ka-call sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: 93 man?
1: 793 man?
0: Gani, chak to man. Kapalo. Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. And may caller kita sa line number 1. Good evening!
1: Hello?
2: Good morning.
1: May gabi!
0: Hostess? Sino ni?
2: Angela
0: from
2: Roja
0: City. House life? House life? House life? House life? Oo, Troy. Nagnilangka naman sa o. Kamusta ba lang imo kabuhi? House life?
2: Oh,
0: what after death? Ikaw lang yung kilala ko tao. Kumusta sa imong kabuhi after sa imong kamatayon? Okay lang. At least okay siya. Nga nakatawag? Tuduhay mo tingog, hindi klaro. Tuduhay mo tingog, siga. Takaan ko na mag-istorya nga rin daw ginahutik sa buli ang tingog. Wala na ko di aladyasan. Luwat. Hello? Hello? Ah, may kuging. Naka-intra sa mga gabi. Hello? Ate kuging.
1: Buwas ka pa gani, aboton.
0: Nag-una ka na imuya.
1: Buwas pang Martes.
0: Dial. Ang smart na mon.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kay Genre Arts ang Santa Fe, Bantayan, Cebu. Good evening to you. Thank you for listening. Kag Ricky. Hi to you, Ricky. Wala ko kabalo kung taga diin si Ricky. Basta Ricky lang.
1: Mm-hmm.
0: Oh, dali lang nga lang niya to, Ricky. Kag aripagid sa text line. Mayong gabi kay... puro sa manitanan may ski, sky, bonski, toski, ritski, kaldoiski, arikis sa punti. si Tanggol, okay. Wala ko labot kay hindi ko iya sumulunod sa muna palagwa mo.
1: Gijaya.
0: Dial na, 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kay Arian J. Labadan, mayong gabi from Southern Leyte.
1: Kalayo wow, man. Wow, mga layo ba?
0: Lagyo sa aton nga, ano no, aton ng mga greetings. Tuon yung labot kita sa Leyte.
1: Ha?
0: Leyte.
1: Kung ga-follow man lang siya sa aton, why not?
0: Kung temprano ka, hindi ka gid ma-Leyte.
1: Correct.
0: Gani sa mga nagabugta pa subong, tulog na ka mo para... Hindi ka mo ma-late.
1: Nan. Ano kuno ang suli sa ano?
0: Sa
1: Navotas City.
0: Navotas City. Anabotas. Eh lang, pagitaon ko ano yan, kaya may ko di search bar.
1: Ate, oo. Hindi na yan, same mo yan.
0: Ano ang suli?
1: Ano ang baliktad ng Navotas?
0: Sang Navotas. Oh. Ha? Are ay. Dahil lang yun na. Ah, suli.
1: Hindi, sala.
0: Hmm, na naman.
1: Sala to, Od.
0: Dahil lang yun na. Dahil lang yun na. Kumapaktan ko, Beke, nag-effort ko subong.
1: Sige, ah.
0: Ha?
1: Anong baliktad? Ay, Tagalogon ko na gid lang pa. Ah. Mas ano, mas apos. Ano ang baliktad ng Navotas?
0: Ang baliktad sang Navotas. Dela. Balaan ko na karon man da sa ko na. Makuga ta ka timprano.
1: Te ano na?
0: Sa tuban.
1: Ha?
0: Sa tuban.
1: Sa tuban man?
0: Sa tuban?
1: Ah, sala gyapon ah.
0: Sala gyapon. Mm-hmm. Dela gyud ha.
1: Te ambal ko na lang.
0: Dali lang gyud. Navotas. Hambala lang ako kag i-explain ko. Dahil lang yun. Nabutas. Nabutas gani sa tuban. Kay ang tas nga daan sa punta, sat, dayon, tuban. Baliktad sa tuban, sa nabutas.
1: Sala gani.
0: Kung sala, kaglaw ayan ko sang imo, sabat, baldahon ta ka.
1: Sige,
0: sige. Sabat.
1: Takloban.
0: Nabutas.
1: O, kay nabuuan sa mo nabutas, di ba?
0: Dahil takloban mo. Wala diya sa akong dictionary na guaaw.
1: Kasi mo yay.
0: Unahan mo, taguhan ko kung monitor bala. Kailili, o dyan ako monitor, taguhan ko bala.
1: Sige ah.
0: Lang kita.
1: Okay ah. Oh. Yung Tagalog ko naging gani eh.
0: Dali lang yun bala. May arap bang kuya ah.
1: Sometimes nag-type ka na may hanggap ilan da kay Ma'am Jurita Borse.
0: Oo. Dahil lang yun ah. Sino pa yun?
1: Sa kay ano ganit na ha? Sa kay Toto Avilosa, sa kay Ramil, sa kay Lian, and of course, hello kay Myla. Dahil lang na?
0: Yun. Wala pa. Dahil lang yun. Mawala ka na may griton?
1: Ha? O, sige, griton. Sa may ano ha, sa may andumanan, si Jubilin, and of course, si Carl Sales, mayong gabi. O, nakakita ka na?
0: May ngipon, pero hindi makakaon ano ini.
1: Postiso?
0: Na hindi ah, may ngipon gani, pero hindi makakaon postiso, makakaon kaya.
1: May ngipon po, hindi ka.
0: Ipapinsar mo ko ah.
1: Ng harmonika?
0: Harmonika, wrong!
1: Kluwanay ah.
0: Ah, pwede gamiton sa ulo.
1: Kalo?
0: Ay, hindi.
1: Kuwanang, ano ka niya? Usay?
0: Ay, dali lang yun.
1: Usay ah. Sakto ah.
0: Lapit na.
1: Usay ah.
0: Lapit na.
1: De, ano ka ng sulod?
0: Ha?
1: Sulod?
0: Ha?
1: Sulod? Husay na gidlang na.
0: Din ka na. Husay, sulod.
1: Husay.
0: Kung ikaw mapiliyon sulod, husay.
1: So, husay, kuya?
0: Oh, dahil lang yun na, may ngipon pero hindi makaon. Oh, ano yun eh, ha?
1: Hindi makakaon.
0: Husay ka gid ya?
1: Oh,
0: are you sure?
1: Oh, yes.
0: Hindi ka sa sulod?
1: Hindi.
0: Ha?
1: Sa sulod man. Daya, gito.
0: Ginagaan ka gani sa tsansa. Hindi ka katuduwa ka.
1: Kung magsulod ko gani, we, husay. Maghusay ko gani, sulod. Ismais ka dyan.
0: Hindi ipakita ko man si mong sabat niya.
1: Husay ka kuya.
0: Husay ka gani? Hindi ka sa sulod.
1: Teka ko magsulod ko. Wala kayong pilihan sa imo yan.
0: Ipakita ko kayo si mong sabat.
1: Iusay kayo kuya.
0: Iusay kayo kayo. Sige ah. Lantawang sabat. Hambi. Ah. Are, makita mo?
1: Hindi.
0: Arao number 3. May ngipon pero hindi makaon number ano ini. Number 3. Anong sabat?
1: Sulod.
0: Ha?
1: Sulod.
0: Tama. Daya. Akin na papili ka na gani. Ipakita pa si mong answer. Daya pa kuya? Oh, dugang pagin.
1: Oh, sige ano. Oh.
0: May liog pero wala ulo, may lawas pero wala tiil, ano ini?
1: Gitara? Gitaray.
0: Ha?
1: Gitara.
0: Wrong.
1: Hello.
0: Ginakaptan.
1: Gitara gani.
0: Ginakaptan.
1: Ng luwag?
0: Ano ni siya?
1: Ano?
0: Mabuka.
1: Mabuka.
0: Oh.
1: 1A na butilya.
0: Oh, correct. Oh, te, kundi tsakto. Oh, color. Ay, nautod. Oh, sige, last na lang. May pakpak pero hindi makalupad. May kamot pero hindi makakap, hindi makaptan. May pakpak pero hindi makalupad. May kamot pero hindi makalupad. Ah, makaptan.
1: Hello.
0: Ay, ang buta. Kasapos-sapos yun eh, bro.
1: Ano gani?
0: Ano niyo, maperde ko niya. Permisi mo ya.
1: May pakpak.
0: Pero hindi makalupad. May kamot pero hindi makaptan.
1: Manginasal?
0: Ginagamit mo ni siya kada adlaw or kada gabi.
1: Ulunan?
0: Para mangin komportable ang iyong pagtulog.
1: Ulunan?
0: Ha?
1: Ulunan?
0: Pwede. Dapit.
1: Habol?
0: Pwede man.
1: May pakpak?
0: O gani, pwede na siya. Part na siya sa iyong mga pagpahuway nga tayo yun.
1: Sigurado kang hindi lungon?
0: Hindi, hindi. Ginagamit?
1: Ginagamit kung magtulog?
0: Pwede.
1: Banig?
0: Pwede.
1: Katri?
0: Pwede.
1: Yung pakpak man?
0: Palinginan ko ulo mo ah.
1: Pwede, pwede mo kaptan.
0: Oh. Sirit na.
1: Yung nakaptan mga tanan.
0: Sirit na.
1: Oh, sige ah.
0: Ventilador.
1: Ah, bilango. Layo ba?
0: Ha?
1: Layo ba?
0: May pakpak pala.
1: Hindi na pakpak ya.
0: Pero hindi makalupad. Ilis si gali. Hindi na niya pakpak.
1: Hindi eh.
0: Ha?
1: Hindi man niya
0: pakpak. Galakat oh.
1: Ano to?
0: Galakat. Nakang punungkuan.
1: Na siya lang isa.
0: Wala na pa siya. De, okay na sa ventilador.
1: Oh, sige ah.
0: Anthony Bahala, good evening. Shout out lang mga kasama ko dito ng mga guard gapamati sa imo sa Casino Building sa Boracay. Thank you.
1: Mga social lang.
0: Casino Building.
1: Casino
0: salamat.
1: Casino Building.
0: No. Basta makalagaw kami da ah. Regards sa mga taga Boracay. Oras 5 minutes more before 11 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting.

마음 팍 쿵땅아

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Samson Plus Herbal Soap.
3: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Samson Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Samson Plus Herbal Soap. Gamit na! Samson Plus Herbal Soap.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Epektibo, mabibili sa mga butika. Woo!

0: oil.
1: Kagnadol man sa aton sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay turmeric kag cinnamon bark na tumanggid kanami.
2: Mabakal sa inyong mga suking abutika sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Inyong magkalipat, Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo, millions worth of prizes will be given away. So, sa mga gusto mag-intra, baka lang kamo sang ano, Gold Eagle Beer. Tipo na nyong Tansan, piliin nyo lang 320 ml nga Tansan o kon Gold Eagle King, sulod sa sobre nga puti, isulat ang kompleto nga pangalan, address, edad, kag contact number, kag ang suking atindahan, kag ihulog sa tanan nga XFM radio station sa Panay, kag NIR. May available dira nga mga drop boxes para sa Bernes, dako ang chance nyo makadaog sing 5,000 pesos.
1: Oh, diin baka mo sina.
2: Kag syempre ang Santo ng Next FM libo-libong pa premyo, sige-sige man na mga katropa. 3,000 naman na ang inyo madaugan kada semana. Baka lang kamo sa mga Yes 12 products, para sa isa ka blisters ng Santo Gold Capsule, isa ka blisters ng Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blisters ng Turbo Dietary Food Supplement Formen, kag lima ka sachets sang Santo Gold Coffee Mix. Sulod nyo man sa sobre ka puti, kag isulat ang complete name, address, contact number, kag pormahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang man sa XFM station sa Negros kag Panay Island. Sa mga gusto magpasakop sa phone pala programa, tawag na XFM call and text line
1: 0912-0076-793
2: kag 0915-8311-431 0915-8311-431. Ara nagalida sa amon nga ano, sa amon FB Live, kato lang kamo sa Troy Tisoy XFM para masave nyo ang among na mga number. Don't hindi na gid mapunggan, madayon na gid ang BSKE. Wala sing postponement nga matabo.
1: Madayon gid. Eh, okay.
2: Eh, daw mga pila ang ipanghatag sa mga kagawad kay kapitan man. Ulo banta mo kung barangay election, mga pila ang ginahatag nila sa ilabutante?
1: 1,000?
2: Ah, kadako na sina 1,000?
1: 1,000 to sa nagligad.
2: Nagligad gani, 50 lang ginsulod pa sa posporo.
1: Ano tamang? Hindi, ano liki?
2: 50 sulod sa posporo, may unod pangalan sang kandidato.
1: Ay, Allah.
2: Pero mas strikto subong ang BSKE, ha? Kay siyempre una, birth certificate ang kinahanglan, kay para naguro sa mga ano eh ka, sa mga kabataan ba lang mapadlagan. Kay kung i-postpone ta pa ni ang BSKE, ang iban nga SK may mga asawa na kagbana.
1: Amugid eh, dasan maayo pag Israel lima ka tuig. Ha. Kung na nun na.
2: Te, amo na nga kinanglan nun sing birth certificate halin sa ano PSA. Pamatuod nga intsakto ang imong data kag amo ginang imong tawag sinigani ang imo pagkatawo kung male ka man o kung female. Kaya meron iban nga daan nga lalaki pero nasala ang paltera ginobra nga female.
1: Correct.
2: So pwede man na nga isa sa mga rason nga i-disqualify ka sa patigayunon nga BSKA 2026. Kag ang pagpangampanya bala ang mga ano gani tawag sinagani ang timprano pala bala nga mangampanya bala dol.
1: Pre-campaign.
2: Oo, na balda ka mo da. Kaya idiron ka mo sang kumilik kag pati inyo nga mga Facebook account, pati sa inyo nga pamilya dalasa kung may ara sing premature campaigning.
1: Amo na gani nga sa mga side naman sang artista ya, kun hindi sila ikilala sa ila tunay nga ngalan.
2: Ang ilan na lang screen name ang dalon.
1: Ang ginadala.
2: Oh, para sa akong Troy Tisoy lang akong dalon.
1: Na. Mayo pa.
2: Di ba? Pero hindi na ko kay siyempre tawag ni gani kung gusto mo gid man mangin public servant bala. Magbully ka sa imo isika pa rin. Hindi mo naman kinanglan nga ipabugal mo gid.
1: Oo, ay isa pa diba? Kung tinutuyo mo gid man niya nga magbulig sa isig tawo mo, hindi na ka man kilala niya maging politiko ka pa.
2: Oo, kung mabulig ka, bulig ka lang niya.
1: Correct.
2: Pero tawag ni gani, hindi mo man kaysa maaligar nga mayari iban gid man nga gusto makasulod sa public office, most especially sa barangay, kay tungod gusto gin nila ya matilawan ang budget sang barangay.
1: Nan,
2: ba? Oh, hindi na ta magplastikan, ay kwartahon yung ginaya Japon. Kiti, amo na gani kung nga ang damo mahinerusgan nga magpa magpapili kagawad kag

0: kapitan tungod sang honoraria o kung honorarium nga batunon nila kada bulan.
1: Kaya kung sa bagay bala, kung ara ka sa isa ka sa mga barangay officials, saan wala kaya gagiho, may sweldo ka.
0: Sa bagay, ang imo daya kapitalan, yung pang-amigo, pang-amiga lang gadya sa inyo barangay, di ba? Kaga, syempre, hindi tama na malipod sa aton nga paminsaron nga maski nang lanon gid man sang tao ang kwartahan nagid niya nga mapapili sing mapapili sa public office mo, especially sa ginistoryahan ta nga BSKE.
1: Kay bisan ginagmaila na iya nga posisyon, gagan it man kamuda.
0: Pero mahadlukan nila da kung manggaranon tuod ang ilang abutuhon, lagod-lagko man ang ilang akwaon.
1: Man, kay sigihan nyo da.
0: At the end of the day, ang punta man Japon sa bullpen, kamo man ay Japon ma-decide kung sino inyo pilion. Na
1: kag subong niya daw medyo manual ang counting
0: sa nimo. Basta barangay manual gimana. Manual na. Pero hindi ka magkalipat mga taga barangay Villamonte. Basta may alakapa na ang papili piho na.
1: Oh, hindi man. sa prangkal na yun lang istorya. Dugay na kunin nila yung
0: Hindi na.
1: Hindi na kuya.
0: Hindi na. Sabad na
1: kay kagamo.
0: Kay mara kaya sa politika, ang imuyang privacy, hindi kinaya malikawan nga malungkat kinaya tanan niya.
1: Kung sa bagay, no? Wala man sa sila nga
0: pero kung kabalan kaya, why gid ya? Okay lang na ya. Kung kabalan ka, bala na sila ya iwa. Mo man na si Hilay ya.
1: Parinti, kulang gani, nagapadalagan, pati kami dalahin.
0: May caller, ta sa line number 2, may nagtawag pa, may gabi.
1: Hello?
2: Good day, try.
0: Hindi ka pa katulogon?
2: Maayo lang ko tani advice, try.
0: Ari. I-mute imo radyo kay ato na pamatian. Pamatian ta.
2: Sige. Ari, try na pala yun. Try. Ari na ako di sa agwa sa kansada.
0: Pakilala, anay. Pangalan mo?
2: Kyle Andre, di tablan gali, try.
0: Taga diin ka, sir?
2: Taga-Ruas, pray.
0: Taga-Ruas ka, sige. Ano nang imong pangyuan sing advice? Go ahead.
2: Kinabalang kwanbala, try. Si mama, naglakat pa Maynila. Tapos, kasi binabilin kay papa.
0: Tapos?
2: Ako na problema, try. Buhay na balas laga sa pakanay, tapos wala mong balas laga sugit. Yung anong problema sa mong try?
0: Ang parents mo?
2: Opo, try.
0: So mo nang imo ginaproblemahan, subong?
2: Oo, try. Kay siyempre, naluoy ko blas ako mga mangod. Wala, try. Okay, gagmay pa ga, iliskula, try. Tapos, si papa kong gabi, nagainom. Tapos, aridis ako ng mga bata kong gabi, try. Akong gabantay, kagabra ko, try.
0: So may problema, ginang imo nga parents?
1: Oo, ganit man.
0: Muna ko nga, mabalaan mo naman na nga may problema, di ba? Mga pila na edad mo gani, Migo?
2: 19, try.
0: 19 years old.
1: Masense na yun na niya, yeah.
0: May something sa imong parents kung anong nagakatabo. Wala na sila communication. So, bong, si mama mo ato na sa Manila. Prior maglakat mama mo sa Manila, matyagan ko ha, si papa mo. Hindi guro mo pasugot mo Manila si mama mo ay.
1: Mga gani na.
2: Nag-try, hindi kasi magpasugot siya, try. Kaso, wala na sa mimo, malakat na gid si mama, try.
0: Okay, so sa dira nga hugada, mambal na mon sa imo, buliga mo na lang imo nga mga minor nga mga utod. Total may trabaho ka naman, dira ka na lang focus kag bayin na lang da si mama kag si papa mo kay ti ila na relasyon ang problema dira dop, di ba dol?
1: Kung sa bagay.
0: So ang imo na lang atindiron, hindi mo man sila nga pabay, ano man si papa mo kay opdanay mga kamudra. Hindi ka magkalipat nga ambala naman si papa mo hagan-hagan na sa pag-inom kung ano gin man ang problema, batui lang, pero ang imo i-priority ang imo nga mga minor nga mga utod nga
1: ara sa imo.
0: Muna lang na. Hindi na lang pagseryosuha da para hindi maguba imo concentration sa imo obra. Kung wala ka na da subong obra, hindi ka na makabulig-bulig sa imo utod.
1: Oo eh.
0: Di ba?
1: Pero ako na ang isa common advice nga isang tuod na palayo na si nanay niyo sa inyo. Respetuhan lang gyapon ng iya nga
0: Oo, sa part sang nanay kag ukon part sang parents mo kung ano man dang wala mo nahibaluan nga si galot nila nga duha, still parents mo man na Japon kay ang respect ara man lang da Japon. So sa subong, priority mo imo nga mga utod nga minor kag ara sa imo poder nga mga utod kag si tatay mo pahagan-hagana kag pambalas si tatay mo tay basi kung madula na hang uber mo panimba ka man bala kay basi pa lang ya mabag-o ka kag mabaton mo na kung ano gid ang inyong real score ni nanay.
1: Kag bala niya man si tatay niya nga tay wala na nga daan si nanay, magsige ka pa inom kung wala ka, kung ikaw pa gid ang mawala ti ano na lang kami.
0: Tay kung wala ka na gid pag-asa nga malulong ka na lang gid sa pag-inom, pagprangka na lang tay. Kay preparahan ka na lang namon nga daan sa imong palahawayan.
1: Kami cold eagle pa dito. Basi magdaog ka pa lang.
0: Kagtay, palihog, kung mainom ka gidman, ang balumos na tayo mga, mainom ka gidman, gold eagle gold lang eagle tayo pang imnatay, kaya may 5,000 na kada si Mana, ha?
1: At least, bisan paano, kung matabo na gidman, sa may kwarta lang. Hindi, joke lang.
0: Kidding side na, ha? Pero amo na ang imong concentration, focus ka sa imong nga kautod. Yes. Sa imong utod, ha?
1: Kaamo na iyan, balumos ka tatay mo, eh. Natitay, pinabayaan na kami ni nanay. Pagkatapos kung ikaw pagid ang madula, ano nila matabo sa amon? Oh,
0: tapos, amo na eh, nang tawag ni gani, siguro, hindi ka lang anay magdali-dali pangasawa ha? Paana-anay, palampuwasa anay mo nga mga utod nga
1: correct.
0: Makabato-bato na. Kay 19 pa malang edad mo, di ba?
1: Correct, ah.
2: Try.
0: May nubya ka na, wala?
2: Miara, try.
1: Ay! Pero hindi amo anay magpadaso-daso.
0: Hindi amo anay magdali-dali ha, kaya mga bata pa sa inyo ha.
2: Eskwela pa man sa Troya.
1: Ikaw ba eskwela ka pa man?
0: Tiraw tilawi lang anay. Hindi git pag seryo.
2: Wala ko pa, meron sa mga college try kay monigan yung problema, try sa financial bala try.
0: Oo, sige lang, tipon-tipon lang anay.
1: Support lang ah.
0: Hindi pa man ulihi ang tanan ha. Kay ti bata ka pa man, pero amo na priority mo imo utod at the same time kung makatipon-tipon ka na pag eskwela hindi gid anay magmeter sa babayi ha kung hindi mo pa gusto magtatay hikapika pa lang anay okay
1: liog sa liog lang
0: anay kay natabo na bala sa akon in real life na ha dol
1: oo
0: tabo na sa akon 18 pa lang live-in na kami pero kami man tuod as sa subong pero may ara ka pa iban ng mga priorities nga wala mo natapos pero subong naka-puloplastar ka na pwede mo man mamat-amat na oo
1: okay, okay na
0: okay na daw may nakwa ka man sa amon bisan amo kami ni ka mga diwalwalan sa radyo okay man
2: oh, mga ganit rin gabi-gab din ko ka matay mo try
0: oo wow. Kay malingaw ka na
2: ga ano kami di try mo ga pulaw sang ga obra kami rapper.
0: Ay, salamat!
1: Okay. Rapper na isang ano?
2: Gabra kami din rapper. Kamu mo lang di akong kalingawan kung...
0: Gabi.
2: Pag ikawin mo isang radyo mo lang di akong napamotayan.
1: Oo, may...
0: Salamat, gida.
1: Malingaw ka na, makapatig
0: akapay. Pero ang imo nobya, ikapika pa lang anay mo na ginamambal na muna, hindi mo gina anay pag-isulod ha?
1: Ang muna ganyan ba, kung si Aliog sa liog lang anay.
0: Kung makaya nga asta lang sa may baba-baba, sa may baba-baba ka lang asta.
1: Hindi anay mapatupungan ang pusod.
0: E pagtupong sa pusod?
1: Sulod.
0: Nan. Lamat Migo, may request nga kanta.
2: Pagsubok, Troy. By Oriental.
0: Oh, sige, play ko dayon para sa imo, ah. Migo, salamat. Sige, try. Mayong gabi.
2: Thank you, Troy. Good evening.
0: Ari na, kanta na. Amo na ni, pagsubok na ni. Bye.

0: National Clock. Madamong salamat sa mga tech on duty sa mga gabi, sa tanang mga station managers ng XFM stations sa Negros Kagpanay. Sa ngalan sa among CEO, Boss Doc Rimi Lito Uyen, Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Don Filangka.
0: See you tomorrow, same time. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babush.
2: Exactly.

0: Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pa sa buot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o klavuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting!

0: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubil pasang na work.
0: Sanfon Gold. Coffee

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
5: A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib.
8: Siguradong ginhawa ay hatid.
7: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
8: Santon Plus
7: Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
10: Sa

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: X FM.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Exciting!

0: Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sara sa aking kutita ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Ibang ganyan efekto siya kung sa
4: Sister Pain.
5: Pero sigda, sige naman tulang pagsakit sa
3: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Mga katupa, exciting.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like good. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka ba

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sa Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!

0: Sanfon Plus Gold.
1: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
1: pinahusay.
0: Sanfon Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santhone Vitamin C! Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santhone Vitamin C at Santhone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
4: Mag-Santhone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santhone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santhone Plus Herbal Oil,
8: ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magaan.
8: Santhone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
7: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist, call your doctor.
7: Sa mga butika, Santhone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bag-o kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santhone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, pagtanom nga mataas sa antioxidant plus collagen, kag glutathione pa. Santhone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Santhone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Mga katupa, excited!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Sanfone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha?
2: Mga katupa.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa warm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga butika. XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa edad na training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ang akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape, ang Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santhon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm-hmm. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
9: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Exciting!
13: Exciting!

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
6: Edgar, yung saka service ko.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna. Arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubil pa sang na worm.
0: Sanfon Gold Coffee

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika. XFM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Lynn Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat.

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa

Good morning, Pilipinas! Good morning, siyudad siyang Bacolod! Exciting Pilipinas, mga katrapasubong yang adlaw sang Martes. Kag mga katrapa, oras na itong alas 5.24 na. Mainulanon, ginangaton yung aga, mga katrapa. Subong nga Martes. Aga pagin, nagbulubugid ang madamol nga ulan. And of course, basa ang mga dalanon natin subong mga katrapa. So, sa nagabiyahin na. Subong, pakadto mga katrapa sa ilang mga tagsaya. Sa mga eskulahan o kung ilang mga uluburahan o kung ilang padulungan. No? Subong nga aga, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang kay mainulanon ang panahon. And subong mga katropa, adlaw sang Martes, August 11 na kita, 2026. Kasi tingin mga katropa nga ang tropical storm Pilu, no? Pilu, I don't know how to pronounce this, Pilu, ginamonitored sa karon sa Guayas ang Philippine Area of Responsibility. And of course, din naman niya sa aton, sa Negros Occidental, tingin mga katropa, affected kita sa giyapon kung apektado kita sa thunderstorm. That's why nga ti pa dayo no nga ginexpectar ang pag-inulan na draya sa Pulpandan, Valladolid, Bago City, Bacolod City, City of Dalisay, City of Victoria, Samanapla, Cadiz City, Morsha, La Carlota, and San Enrique. Samtang mag-apekto sila'y mga katropa kag sa EB Magalona. Samtang mga katropa nga sa mga adlaw, bring your payong and your kalo. Kay mga katropa, hindi natin mapaktan ang panahon. Kay kahapon, madumduman. Grabe ang bubus ng ulan, tas dugay-dugay, mainit naman siya. That's why dapat mga katropa, ready ka all the time. Sa mga katropa naton nga nagapod sa aton, subong yung programa mga katropa dari sa Exciting Pilipinas. Good morning sa ila yan ni Ma'am Shirley Arevalo. Good morning. Sa ila ni Sir Arvi Chris Casires. Good morning man. Sa ila yan ni Ma'am

Vira Gilugo, good morning. Sa Katrapang Mitchley, para kapatami, Audrey Subungo sa mga taga Zone 14 sa Maytalisay City, good morning. Sa ilapagin ni Mama Mary Lim, dira, no? Nagkatugi dira sa atong ligad, gali sa ating stasyon. Gapamatikid ko sa itong programa dira sa Exciting Pilipinas. Kadaka, good morning. Na kay Mama Mary Lim, good morning. And of course, tanan nga mga miyembro sa atong mga klasiko at katropang listeners and solid supporters. Good morning man sa inyo. And mga katropa, oras ato nalang 5:26 na. At this point, ato napadulungan ang aton nga TikTok and video. Subong yang aga. Mga katropa, tungod nga ti school year, nagapadali yun, no? Sa mga tagsaya ko mga eskulahan. Adres sa aton yang pungsyod. Pero mga katropa, masaling magiging nga lain-lain, nagiging ng mga taste. Wow. Sa mga kabataan, subong. Kung sa una, mahilig tayo mag... At kung hanggang dito, di ba, na duman yun na high school man or college or elementary before, daw maanugid ka sa utsang tala, tala. By Sarah Heronimo. Subong, amuna na yung ilay ako. Ano ba mga katropa live, subong, sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na ato niyang TikTok and video. Ari na, TikTok ka na.

0: Saan muna yan? Tapos sexy-sexy lang akong hanggang dito lang. Tapos kiki, ay ka lang muna oh. Ayos na. Hindi ka rin maka-gentleman ka by side. Amang gentleman. Okay na? Ila sa bungya. Grabe niya. May ligid-ligid pa ila ya. Nainigid na ila yan, no? Mapaligid-ligid pa and everything. Lain na magkita ilang generation. Tapos ang muna makambal ka nga kaya. Ako paliguro basta bang makambal ka. Basta magkalaligto na ni mga tulaan ko. No, lain agad mga katropa subong ang galawan ng mga kabataan. So mga katropa mo niyo nga ito niya nga TikTok and video subong ganga-aga. Dariya sa exciting Pilipinas. So si katropang Jelwin kapatamyaw man dariyo nga sa mayong aga. Tapos ako na share mo yan nami kay ara naman ng Facebook live stream niyo. Welcome kay most Reverend Bishop Louis Galbines nag canonication siya kuno kag solemn installation. O karon mga katropa no ang installation ni Most Reverend Bishop Louis Galbines. Nagparada na siya kagapon pasulod sa katedral nga simbahan. Yes, sa may plaza kahapon no nagparada siya pero karon na iya nga installation. Good morning, Madreo, kay Ma'am Gloria Cuenca. Mayong aga sa kaya Sir Edmond Parmerola. Good morning, man. Mga kakatropa, balik na kali kita sa online naton, ha? Magtingala ka mo. Live na kita liwat sa aton yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And syempre, mabutian kita sa giyapon sa inyong mga tag sa karadyo. Ara kita sa 103.9. Sa kay Vince Axel Dayuno, good morning, man. Galantaw siya kuno live sa buong sa Kabangkalan City. Good morning. Good morning, kamadra sa buong sa Kabangkalan. Sa kay Sir Vince Axel Dayuno, good morning. And of course, sa mga katropa natin nga nagapamatigid sa buong sa itong programa, diri sa Exciting Pilipinas. Teka, mustang yung mga bugtaw? Ako ng bangs ko dito. May sarili siyang buhay. Hindi siya makadlong, no? Kamuya, kamusta? Andra mga niluto nyo da? Ang mga pagpanghusay nyo da? Ang inyo, dira nga pag panot brush. Saka panot brush mo na da. Mga katropa sa liwat, at Tuesday sa bunga, August 11, 2026. Sa tanay nga nag-celebrar sa ilang kaadlawan sa liwat, happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Happy birthday! No, happy birthday dira sa inyo tanan ano. Regarding of your age, mga katropa, a blessed morning and happy birthday. Sa ilaman nga mga katropa natin dira sila ni Soshisa Wilfredo. Good morning. Sa ilan ni Sir Jelwin, mayong aga. And of course, mga katropa natin nga nagatutok sa ato. Sila mga tagsakaradyo, no? Nga, hindi tayo mabasa, pero mabatian tata nila. Mayong aga sa inyo. Sila ni Nung Jojo. Good morning, mandira sa ilan ni Mary Ann Ledesma. Good morning kita, Daisy. Good morning, tata. And of course, sa tanan nga nagatutok sa aton, mga members ng class. And of course, mga members ng Mom's Chapter niya sa karon class na akong katropang listeners and solid supporters. Good morning sa inyo! And sa mga listeners mo natin dira sa Bago City, Negros Occidental, sa Barangay Binubuhan, good morning sa inyo dira. Oras natin mga katropa, alas 5:32 na sa aga. And ang ato niyang programa mga katropa magkapadayon na nodriya sa XFM Bacolod. So, yun pag i-sayroha pa ang inyong mga radyo, magabulo sa ato ng The Secret of Health. And after that, mga katropa, magabulos na naman ang atong balitaan. Kaupon si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Kita-kits-kita buwas mga katropa. Kaya siyempre, no, maghalong-halong kita sa atong niyang pagbiyahe-biyahe sa Dalanon. Ingat sa ubo, kagsipon. Of course, mga katropa, ariman rin ang atong mga Santon products. Pareha sa mabaskog naton nga resistensya. Santon Vitamin C. Mabakala sa mga butika naton, kagapur sa ating mga Yes to Health Store. Kag mabakal man online. Salamat mga katropa. Hindi si katropang Wendell Balinario. See you tomorrow. Happy, happy, happy, happy Tuesday. And good morning.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: XFM 103.9.
3: Supple Plus Gold.
4: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Sister Pain.
15: So Michelle Legale is

0: pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Naka-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: XFM Kid.
1: Eh, Nanyang Music ah.
0: Nga, XFM Kid.
1: Ay, pula ka lang music, magkatapos mag-talk up lang, may harap kayo sa mga balita. Blabs, amin, bigit sa mga DJs nila.
2: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, gid how.
3: Timo!
2: XFM 103.9.

0: Karina, ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sang programa The Secrets of Health. Kag sa ato siring nga pagparagad, as usual, upuntang ato siring nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring nga programa.
2: Thank you, Sir Josh Hill. Kag welcome sa aton sining pagpangalaga diri sa aton sining programa. And as usual, upod sa aton sining mga tagpanamati, hatagan naman namon kamo ni Sir Josh Hill sang isa na naman ka tupiko nga amon sini pagahimay-himayon nga sigurado kita, Sir Josh Hill, sa kalabanan sini maigo lang gid ni sa basura ang aton sining ang parte sining tanom nga aton pagistoryahan.
1: Ang tanan nga pwede ta panginpuslan ta.
2: Husto ina, Sir Josh Hill, kapin pagid no kun halimbawa may lugar man lang balaki kita sa aton sininga palibot, kag makatanom kita mismo sini, why not nga ang kutob sang parte nga may benepiso sa aton sininga ikaing lawas, hindi naton pagpanginpuslan. Kag kung pinsaron gid, Sir Josh Hill, sa aton kaugalingon na kapasidad sa mga tagpalamati naton, kisa may time babala kita magbusi-si sa mga benepiso sini kag anuin nga parte. Pero sa pagpamati sa aton sininga programa, aton igahatag ni sa ila, Sir Josh Hill, para sa ila kahapusan.
3: Yeah!
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, konvolyo mang inyo sininga baklon, dako pang discount yung sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan, dari sa aton sa Isla sang Panay kagimaras, kanto lang kamo sa suki yung sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kanto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, tatubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
1: Ang aton sininga pagadiskusyonan ang health benefits nga aton makuha, ang ginger, o kung tawag na ito sini Luya.
4: Sunthone Plus Gold.
2: Pero ginatumod na ton dari ang native gin na ito sini nga Luya. Hindi ng mga lagkuan nga Luya, Sir Josh Hill, nga hindi ya native sa ito sini nga lugar. Kundi yan tong mga makabig na ito, Sir Josh Hill, nga damo kasang tilinluan, dokurinot ang panit, kuribod, damo gagmay nga sanga-sanga. Namin ko ang unod, ah. Muna ganing hindi magamit ang ibang sina eh. Kaya kauti kung no tinluan. Actually, amuni ang mas damo beneficyo sa aton sa ni lawas kumpara sa hybrid, which is ang native nga ini nga Luya, Sir Josh Hill, ang iya sa tubdo o kunang dahon sa amung aton sa ni pagkaistoryahan.
0: The Secrets of Health.
1: Isa sa mga leading causes of death, amoy ning natawag na ito sining heart attack o kon high blood and hypertension. Nag-burst sometimes sa ato sining mga blood vessels. Amo na natawag na ito, nag-aneurysm. Paano naman niya maproteksyonan ang ato sining blood vessels? Kinanglan, una sining, ma-maintain ang elasticity. Number two, niya hindi man siya makapulan bala sa mga bad or tawag na ito sining hindi maayo nga cholesterol, Dok Leo.
2: Ang importante, Balancer Josil, para makalikaw kita sani sa resulta sang problema sa kurason kag sa aton sining kaugatan, dapat nami ang pag-inat-inat sang aton sining ugat. O ay sa Balancer Josil nag-resist bangod sa nagtiga siya, bangod sa naggamay o kung nagkitid ang alagyan kami nagakapul, keeps blood vessels flexible and healthy. Amo ni ganahimo, Sir Josh Hill, sang beneficyo o kung nakuha natong beneficyo sa ni ceramic acid na rin sa dahon sang Luya. Paano sa nagahimo o kung nagatrabaho trabaho, sir, gina-increase sir Josil ang nitric oxide nga among nagabulig para mag-relax sa aton sa kaugatan kag ma-reduce ang inflammation sa aton sa nga kaugatan. Once gina may inflammation, sir Josil, tinagasugod na matamat dira ang damage kag ang possible benefit naton sa ni mas manami ang blood circulation. In effect, healthy ang aton sa nga kurason, maprotektahan ang aton sa nga kurason, malikaw kita sa banatian sa kurason.
4: Sample Plus Gold.
1: Kaya mga blood vessels na ito, nabi, tama kagagmay ini, pero dira nagaging dugo, dira gaging nutrients yung ina-supply sa kutob sa malabot siya sining yung mga body organs ta. Dira na nag-aalagi, gagmay-gagmay ini, nga kung naligani nga magisi, may tani kung sinilargo mo na, mahambal ka nga kwa ito, aguha ka tehiun ta. Pero kung blood vessel mo na gani, very, very dangerous, especially if it goes sa imo sining nga utok, delikado na ina, it could possibly result sa pagka dula ni mos kalibutan.
2: Kag the more nga trabahusong aton kurason Sir Josel sa pagpump sang blood, the more mas Sir Josel nga syempre nagapamwersa, dira man Sir Josel ang matamat nga enlargement sang aton sa kurason.
4: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Now, dari naman kita sa are, kalabanan sini amaning reklamo nila kung nga gaana manam sila magkaon sa mga sweetened nga mga drinks, beverages kag mga pagkaon. Ang mahimo Dok Leo sang pagtake nato sa dahon sang Luya para maproteksyonan kita sang damage dalaya sang grabe iya ka damo nga blood sugar naton Dok Leo.
2: Ang problem bala Sir Josel siniti kung mag-kinumbine-kumbine bala sa sulod sang lawas. Like ining formation sang advanced glycation end products, hilig ka sa sugary. Combine dito sa protein sa sulod sa isang lawas. Nagresulta ni Sir Josel sa nagkalain-lain nga damage, which is ang cinnamic acid nga halid sa luyas ni o kung dahon sa luya reduces harmful sugar reactions sa aton sa nga lawas. Nga kung hindi gani ma-block ang formation sang sining advanced glycation end products, posible si Sir Josel magresulta sa dugang pagkakomplikasyon sa diabetes. Hindi lang pilas nga dugay magpali, hindi lang panglabo sini sa mata. Tandaan na to na eventually posible ma-damage sa aton kidney Sir Josel. Kung ikaw sini ang diabetic, skin aging, isa pa gid sa posible nga mga resulta sa ni Sir Josel sang advanced glycation end products. Samo, may mga tao Sir Josel nga mas tigulang ila panit kaysa sa edad nila. Oh. Naunahan sila sang ila sa nga panit sa pag edad. Kag posible man Sir Josel ang blood vessel damage kung hindi ma-block ang formation sa nga advanced glycation end products, which is isa sa ginahimo gali sang cinnamic acid nga din sa daon sang luya, ginapunggan niya ang formation sa ni Sir Josel para nga hindi maglala ang diabetes sa komplikasyon sa ni mapahina yung pagkurinot sang panit kag malikaw sa pagka-damage temprano ang aton kaugatan.
4: Sanfone Gold Coffee Beer.
1: So in short, sini Dok Leo, para sa may mga diabetes, makabulig ang pagkaon o kon pagtake sang dahon sang luya, Dok Leo.
2: Correct, Sir Josel.
1: Okay, sa aton nga lawas actually, ang mahapos man na nga i-take out na ton nga patay nga cells, ang ara sa ato sini nga panit, kag ang ato sini nga buhok, ato sini nga kuko. These are dead cells. Buling, buhok, kag kuko. Tawag na ito sini mga dead cells. Now, malimpyuhan na ito na dead cells na ito sa kuko, ginaguntingan ta. Ang aton buhok, ginaguntingan ta man. Ang aton sining panit, Dok Leo, yung buling da, pwede ta malugdan or pwede ta mahabunan sang clear skin beauty soap or if not gani, sang Santone herbal soap. Now, ano naman yung mabulig dito sa paglimpyo sa mga damaged cells dito sa sulod sa ato sining lawas? Kaya dapat pagwaon ta man ina, kahigko man na mo, patay na na mo nga parte man sa ato sining lawas or mga damaged cells naton. So anong mabulig dito sa dahon sang luya?
2: Gina-trigger niya sila, Sir Josel, ang autophagy, amuning body cell cleaning system. Kung baga built in sa aton sa lawas, Sir Josel. Among ganing isa kapanugyan sa isang mga nagatuon sa nutrisyon kag sa ikaing lawas sa holistic health. Kung gusto ka nga matinloan mismo sang lawas, ang iya sa nga kaugalingon, hindi ka magsigi kaon kag magtimo-timo. Kung baga ibutang mo sa lugar ang imo sa nga kaon, which is ang pag-fasting sa usto sa nga pamaagi, makatrigger, Sir Josel, sa autophagy. ang mga damage cells sa mga hindi kinanglanon gaging tiniluan mapagwa sa aton sa ningalawas, which is matrigger man ining cleaning system naton Sir Joseph sa pagtrabaho pinaagi sa ni sa dahon sang luya ang damage proteins ni gina breakdown niya ang daan sini nga mga cell parts gina recycle ja kon kinanglanon kaga akin ang lanon ni Sir Joseph no ang autophagy kay tungod sa ning autophagy diri sini nakasalalay Sir Joseph ang paglawig-lawig sa aton sa nikabuhi ang pagpabilin nga healthy ang aton sa nga brain kag ang aton sa nga metabolic health. Balikaw kita sa nagkalinlain sa nga problema Sir Josil. Liwaton ko, fatty liver disease, taas cholesterol, taas triglycerides, insulin resistance, type 2 diabetes, kagiban pa.
1: Seven Plus Gold. Grabing pagsinugpon-sugpon na bisang aton sa nga lawas. Ang amo nang hambalgin Manila, no? Ang sakit ng kalingkingan, iramdam ng buong katawan. In short, kung may damage sa isa naton ka-body organ, batyagan sang bilog tanga lawas. Mm. Kaya ang pagkadami sa aton body organ, for example, is because ang na-damage man ang mga body cells, nag-umpisay na sa body cells na ito ng pagka-damage. Not the entirety of the organ dayon. Pero sa isa, duha, tatlo, apat, pila lang ka body cells na nga una na-damage, Dok Leo. Nag-amat-amat na siya kang nagdako.
2: Tungod nga na pabayaan, why dayon matalupangon, dapat natong tandaan, Sir Josil, nga ang malala nga balatian, nagasugod lamang ini sa gamay nga halit kina pabayaan.
0: The Secrets of Health.
1: Dari kita kadto kung paano naton ini makuha ang iningin natawag tanga cinnamic acid sa dahon sang luya. Paano naton ini preparahon Dok Leo?
2: So para nga makuha naton ng more sininga phenolic compounds kasubong sininga cinnamic acid Sir Josil, ato ni siya nga hinay-hinayon o kung inanayon ha, sa pagpabukal. Amo na nga ton niya buhaton. Hindi tayo pagpersahon na kundi inanayon naton sa pagpabukal.
1: Arangay.
2: Mm-hmm. Ang himuon naton sa ni Sir Josil, makuha kita sa isang walo, tumtob na pulo, sa ni ka bilog nga fresh ginger leaves. Kumbaga, kung may tanom kita direti, kuha kita sa ni sang presko nga dahon sa ni sang luya. And then, magpabukal kita Sir Josil sang duha katasa nga tubig dira sa aton sa ni nga anglit. Anglit lang gro Sir Josil, kati gamay mo lang ni mo.
1: Oo.
2: Kung dako, ti kulon eh.
1: Kung gamay ko na anglit, no?
2: No, kung gamay anglit. Mm. No? O kung ano man nga inyo pala bukalan sa nadra Sir Josil kung ginagamit sa paglaga, magluwas ang Sir Josil sa aluminum.
1: Stainless pwede, glass pwede.
2: Yes, pwede Sir Josil or what you call this? Ano bagad ng porcelain-based sining mga ginagamit sa paglaga. Pagkatapos, ang aton himoon sa ni Sir Josil, pabukalon na ton, hulaton na ton yung magbukal ng duha ka, tasa sining tubi. And then, pagbukal ng Sir Josil, ilunod na ton ang dahon sang luya. Pero, ari tip ha, para nga mas ma-extract na ton ang phenolic compounds kasubon sa ning cinnamic acid, pwede na ton Sir Josil nga medyo, kumbaga, ang isa ka dahon sinino nga malaba-laba, pwede na ton utdon sa apat sinikaparte.
1: Ikat na ton.
2: Yes, ikat na ton.
1: Para hindi mag-gutok man sa ato sa nga sulod landok layo.
2: Isa man sa rason, Sir Josil, kag para ma-extract gid na ton ng cinnamic acid.
1: Mm-hmm.
2: And then, pabayaan na ton, Sir Josil, nga arangay, inanay sa nga magbukal, na pulo, tub-tub, 15 minutos, and then aton siya saraon, kag pwede na ton mainom, Sir Josil, samtang maalabaab pa.
1: So ang guwai sini daw tigid ang preparation sini Doc Leo.
2: Correct Sir Josil, kag sa sining pamaagi Sir Josil, kami iban pa ganyan pamaagi actually, may cold process man, pero para nga ma-extract na to ng more antioxidant, kag mga benepiso dere, recommended Sir Josil ang ining inanay nga paglaga.
1: Oh. Tay pagkatapos mo laga Doc Leo, amo nang hambal nila panginpusla mo na lang gid kag halos sa dinhi na matuka sa manok bala kun sa ugasi pa bala sang lubi Doc Leo.
2: Mm-hmm.
1: Ang dahon nga na gaan mo pagid, pwede pagid na?
2: Kung para sa imo daw
1: kaya?
2: Daw tuma na gid ang pabangon niya, di mo? Or or papanginpuslan mo pagid? Pwede gyapon, Sir Josil. Pero take note lang ha, ang cinnamic acid abi Sir Josil sa dahon sa isang luya, kinanglan gid naton abi initon.
1: Oo.
2: Para ma-extract naton nina. That's why amo ning aton sining recommendation.
0: Seven Plus Gold.
1: Now, best time naton sining i-take Doc Leo para nga mas magamit sang madasig kag maayos sa ato sining lawas Doc Leo.
2: Gina-recommend Sir Josil no, pag inom siri 30 minutos tapos pamahaw.
1: after meal, ha?
2: Yes.
1: Okay. Daw pampatunaw, abi, guwa niya, no?
2: Actually, makabulig yun, Sir Josil. Makabulig sa pampatunaw, aton sa nga metabolismo, para nga ma-energize kita, siyempre, kung nami aton sa nga panunaw. Kag makabulig, Sir Josil, magnami ang aton sininga blood circulation.
4: Southern Plus Gold.
1: May limit kita sa intake, sini, Doc Leo.
2: As much as possible, Sir Josil, 2 cups lang per day, pero gina-recommend isa katasa sa adlaw, okay na.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: In the absence ng dahon nga ini sang Luya, Doc Leo, makuha na to na ihan ini sa Santon Plus Gold Capsule?
2: Actually, sa pagtuon, Sir Josil, may amo-amo man siyang benepisyo, like for example, may antioxidant protection.
1: Mm.
2: May ara man siyang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagiging problem sa lawas na itong Sir Josil na posible magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle, ang spirulina, Sir Josil. Ang yan sa nga phycocyanin, makabulig idili sa aton, ano? Para nga maprotektahan ng aton sa nga kurason, ang aton sa nga immune system, ang aton sa nga lawas, kaga mga balatian nga may angot sa ni Sir Josil sa chronic inflammation tungkol sa yan sa nga antioxidant protection. Kaga ang, what's it called this, ang spirulina nga ni Sir Josil nga may phycocyanin, may binipiso sa aton sa nga lawas kasubong sa isang cinnamic acid. Pero sa lain man niya, Sir Josil, iya nga pamaagi, isa sa mayor nga sangkap sa aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule. Pero base sa pagtuon, Sir Josil, manami pagid ko ni upod na ton ang premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C tungod nga ang vitamin D3 mismo. Kag ang vitamin C mismo ko ni upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa isang aton Santhon Gold Capsule. Perfect sa Sir Josil para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
4: The Secrets of Health.
2: Ganabanan sa nagainom sa ring aton sa ring Ultimate Trio ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ng Santhon Vitamin C, ang isa sa ila si Sir Josil manutaran kaga mabatsyagan nagapagsik sila Sir Josil. Isa sini sang patimaan nga nagapagsik man ang aton sini cellula. Kasubong sing cellphone ba, Sir Josil, kung ano man niya gadget niya, kung malobat gani kag hulaton no pagin niya may empty, Sir Josil, it takes time para nga ma-energized siya liwat.
1: Hmm.
2: Kasubong man sa aton sa nilawas, Sir Josil, wala, nga kung hulaton mo na nga maglalaim mo balatian, budlay ka na, kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover, kag posibleng mas magasto, Sir Josil. Amo man nga samtang ang iban sa niya, hindi man tanan pero kalabanan na, nagabatsyag pa lang sang medyo maluya ila sa niya, bisan sa paminsaron, pamatsyagan sa lawas, physical, nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton, Sir Josil, pamangkot yung numayo, suggest lang nato na aton sa nga Ultimate Trio. After 1 week, Sir Josil, ang iban sa niya, 3 days time, nag-report na yon nga, pagsik ila sa niya, pamatsyag.
4: Plus gold.
1: Ang too much nga blood sugar actually gapaluya man sa ato sining alawas sa in totality, Doc Leo.
2: Mm-hmm.
1: Kagang function mismo sa ato sining nakililain sining mga body organs. Anong may ara sa Santhon Plus Gold, Doc Leo? Sa premium D3 soft gel capsule, magluwas na sa Santhon Vitamin C. Nga makabulig agud to, maka-normalize kag makabalanse sa ato sining blood sugar level, Doc Leo.
2: Isa sini Sir Josil no nga makabulig sa aton para nga manormalize ang mabalanse ang aton sining blood sugar, dapat dito kita sa pinaka cause ni Sir Josil, insulin resistance. Kay ang pagbalanse sa blood sugar, Sir Josil, ti management lang na kulo kontrolon lang naton. Pero ang punto sa ni dapat i-correct, Sir Josil, ang insulin resistance. Dapat mabalik, Sir Josil, ang matamat sa ni ang insulin sensitivity.
1: Mm-hmm.
2: Kay kalabanan sa ni Sir Josil, mabalik ina kay acquired ina siya tungod sa aton sa ring lifestyle. Base sa pagtuon, Sir Josil, pag-abot sa ni sa mga utanon, moringa, ang bitter melon no kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic, makabulig sila, Sir Josil, para ma-improve ang aton sa ring insulin sensitivity. Dugang pay kumbay naton, Sir Josil, ang pagpasilak sa adlaw sa ring nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man gani ang pagtumar sa niya sa nga ton sa nga premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josil, ang ibang kumpiyansa lang. kay normal pa kunong ila sa nga blood sugar. Pero actually no, posible na kaamat-amat na Sir Josel sugod ang damage sina. Kagang manami pagit kay kun i-combine mo nga to sa nga Sunthon Vitamin C Sir Josel, nagabulig sa madasig nga pag-repair sang mga na-damage dira nga parte sa nga to sa nga cells sa nga to sa nga tissue para madasig kita sa nima umpawan. Kun i-combine na to na ring tatlo.
4: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline. Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sunthon Plus Gold,

0: ara man ina sa aton sining tatlo ka variansang kape, Dok Leo. Sunstone Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sunstone Plus Coffee Mix. Ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 coffee mix. So ini in different form. Ini ya kon kaisa pastime. Kinahi mo na ton nga during our pastime, enjoy ka inom sa kape, inom ka sa kape pang stress buster, Dok Leo, kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ng kape. The secrets of health. Protection nanta ka to sining panit. Number one niya protection ta habon dere, Dok Leo. Kaya mo na ang ginalimpyo to sa rawas tadlaw-adlaw. Sunstone plus herbal soap kag we have clear skin beauty soap, Dok Leo.
1: Isa sa rin sang ginaamag sang sapat-sapat, Sir Josil, kag lakip ng lamok, Sir Josil, isa sang ila sa rin nga ginabasihan para kita sa rin ang matarget nila. Body odor. So dapat, Sir Josil, man-neutralize gina to, no? Kapin pa ang hindi ni kinaandan nga baho sa aton sa ring lawas. Isa ang kabulig sa Sir Josil, traditionally amo ang dahon sang bayabas eh. Ginalaga, ginapaligo, ginahugas, ginalimpyo mga samad sa ring dugay magpali. Pabalik-balik nga katol sa ni Sir Josil, mga arikis, mga lanag, ginagamit Sir Josil sang una dahon sang bayabas. Isa sa mayor nga sangkap sa aton sa ring Sunstone Plus Herbal Soap.
2: Epektibo ra sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunstone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Isa ini sa Sir Josil sang mayor nga sangkap sa aton sa ring Sunstone Plus Herbal Soap. That's why manotis sa mga nagagamit sa ni Sir Josil nga ang nagabalik-balik, Sir Josil, nga skin irritation. Dugay mag-ala, mag-ayos rin nga samad. Ang katol nga pabalik-balik, Sir Josil, ang body odor na amat-amat, Sir Josil, na remedyuhan kag nasolusyonan. Pero pag-abot niya, Sir Josil, sa panit, bala para ni magkambang-kambang, especially sa aton sir nga guya, mga dark spots dira, sa liog, sa aton sir nga butkon, lain naman niya dapat, Sir Josil, na ginagamit dira.
0: Oh.
1: Nami, sinadang may kojic, kag may glutathione, man pagkatapos pa rin magtuman ka dry, may VCO pagid. Gina-recommend natin, Sir Josil, ang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil.
0: Kagang isa pagid ang protection sa ato sining skin. Hindi lang ini sa skin. Nagapanami, kag nagaparilak sa ato sining mga nagapalamaol sining kaunuran kagato sining mga kaugatan para mag-relax siya. Kinanglan may ara kita balanyos. Ang ato sining ginabanyos kagang ginarekomendari Sunstone Plus Herbal Oil. Pero ang Sunstone Plus Herbal Oil may class 1. Kay ini makaprotect sa aton sa kutot sang lamok. Nga maproteksyonan kita, hindi kita makutot sa lamok, makalikaw kita sa ginalikawan taman sining infeksyon amo ning ginatawag nato sining dengue fever.
2: Sunstone Plus Herbal Oil, ang pabahid na all-in-one sa presyo pagkaan. Sunstone Plus Herbal Oil
0: para nga mag-relax sa ato sining skin, ton kaugatan, ato sining kaunuran, especially after days of hard work, banyo santang ato sining lawas ang gapalamaol nga party sa Sunstone Plus Herbal Oil. And kung mag kato man kita sa eskwelahan, sa mga kabataan, nag-opisina, banyusan nyo sa Sunstone Plus Herbal Oil ang exposed nga body parts ninyo para hindi ka mudapuan sa lamok. Kaya don't worry about sa odor. Sa yasining scent. Kaya nga, pang ano ining scent niya? Pang social ining scent niya? Hindi pang tigulang ha. Inang sa baho, palam hambal nga, waputanis niya galing kay dabaho, blanyos na. Pwede niyo magamit 24 hours.
1: Yes, Sir Josil.
0: Pamparilak sa lawas, sa ato sa kaugatan, sa ato sa kaunuran, sa ato sa panit. Makaproteksyon pa sa panit, takag mag-serve pa sa mosquito repellent.
1: Correct. The secrets of
0: health. So, sa ato sa nga kinanglan nun sa mata, bala mo itong nambal na ito sa kagayin kinanglan tagid permi, ma-maintain man ang good eyesight because anong pulos ang pagpaninguha ninyo? Di siyempre may goal kita. Isa dira, mapatawhay ang pagsinalayota. Maka-enjoy kita sa atong sininga pinangabudlayan. Di paano kami maka-enjoy, Dok Leo? Bisan ara pa sa imong tanan, abi may liter B ka na dang kwarta, bilyon. Kung hindi ka malang kakita ka palibot, Dok Leo, do ka useless sa imo, do ka inutil bala.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: So kinanglantay, relax sa matata. Again, maintain the 20-20-20 rule to every 20 minutes. Break for sa inyo sininga ginatubang computer gadget. Close your eyes for 20 seconds. Tapos magtanaw ka mo sa malayo pagmuklat ninyo, mga 20 feet away. And repeat the cycle. Kag mag-inom sang Vision X Plus, amo ining may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Amo giningin na pangita yang nutrients sa matata, Dok Leo, no?
1: Kaya importante, ini katama nga antioxidant para sa ila, para sa aton sa nga retina. Ang punto mo lang, Sir Josil, sa hindi taman malikawan, nga magburo ng aton panulukan samtang kita sa niyang nagaedad. Pero ang problem, balan Sir Josil, ini balang hindi pamantani panahon nga magka-diprensa imo sa nga mata, nagapanghurikap ka na. O, tungod sa kaburon sang imo sininga panulukan kay nakulangan ka sa isang antioxidant like lutein, zeaxanthin, beta-carotene and vitamin E, which is nga convenient pala tani Sir Josil kay ti available man din sa mga butika kag parmasya nga mabakalma naton kag pwede gid matumar adlaw-adlaw para depensa sa mata.
6: The secrets of health.
0: And then for pain relief, bao amo gining uso sa changes sang panahon, maulan, mainit, kaysa nagalamig pa nga ito sa nga gabi, nagapala na kitgid sa nga ito sa nga lawas. Adjustment man ha, kung kaysa our body way of telling us nga ga-adjust ako, kung sa mga English pa, I'm working on it. So kinahanglan nga may reserva man kita dara kung hindi nagigita kagwanta para hindi masakripisyo kung kaysa makompromise. Ang ato sa nga transaksyon, labi na gid kung importante gid. Dapat nga makainom ikaw, hindi lang nga pang kondisyon, kundi makainom ikaw to be relieved sa kasakit sa lawas mo. Kinahanglan mo da ang seize the pain, Dok Leo.

0: clean, fast, and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga
2: bukika. Kung may pala nakit kita sa lawas, Sir Josil, nagalala pagid ang kondisyon naton. Nablang may pwede makita Sir Josil nga maremedyo, magamit na maremedyo kung tani, pero why naton ginagamit ba? Like for example, kung pala nakit lawas, sumudlay ka maghulag. Kung pala nakit lawas, sumudlay ka magtulog. Kapala nakit lawas mo bisan no kanami sa Sudan way kagana magkaon. Kapala nakit lawas mo Sir Josil, ultimo pagkadto sa ni sa CR for your personal necessity, kabudlay, less energy. Kung may pala nakit ikaw sa ni sa lawas.
3: The secret of health.
4: Lastly, Doc Leo, ining turbo dietary supplement for men. Dapat mapabalik na to ng gana eh. Tuloy libido o kun gana sa to sa ni nga sexual activity. Mag-turbo dietary supplement for men.
2: Bisis base sa pagtuon Sir Josil no, ang maka, nag-honorish siya to sa ni nga lawas, nag-balance sa atong sining hormone kag ang clavo waska nagabulig Sir Josil pabalik ang matamat sang aton sininga gana for healthy sexual activity.
0: Nakakabuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Magturbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving. Okay, nagaling to tiyempo sa ato sininga pagparagad. Lastly, kuantan lang sa iya sininga parting statement ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
2: sa mga ginatudlo namon ng iban sini hindi gyapon makasaho or icing time sini sa pagprepare, ara man ang aton sini dekalidad yung FDA approved yung conveniente ninyo sininga mainom nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C para mabuligan kita, magbakod resistensya, makalikaw kita sa baratian, makalikaw sa dako sini nga kagastuhanan. Sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa griseling, health is wealth. More than gold, cherish it before you're old.
5: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: Salamat sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Ako naman, Josil Banias.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Center. Mga balita nga una mo mabaldiri mo mabatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasagap pinangis sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
0: Express Balita.
2: XFM tayo mala sa East DC, Otsona. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsinig ka man sa mga bahay sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Mga katropadlaw, kita subong sang Martes, Agosto 11, tuwig 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinar.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Mga katropa, igadulong naman sa inyong mga kaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Pero sa mga nagamonitor, dira sa ato, mga katropa, ang XFM Bacolod. Mabatihan ninyo kami, mga katropa, sa inyo dira ng mga radyo sa FM band kita. Kag sa radio frequency nga 103.9. Samtang mga katropa sa norte nga bahin sa probinsya, ang XFM Sagay City. Mabatihan kami, mga katropa, dira sa 87.5 nga frequency. And also, mga katropa, sa North o kung sa Sur nga bahin sa probinsya, ang XFM Cabancalan City. Mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 106.1. And also, mga katropa, sa Negros Oriental, ang XFM Canlaon City. Mabatian nyo kami drama katropa sa radio frequency nga 101.7.
3: Mga katropa, kita man ang malantaw sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Yara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: And also mga katropa, di ka mo magkalipat, no? Bangod, sa inyo dira nga mga streaming app, o. Oh. Mahimo na naton, ma-download ating streaming app, mga katropa. Dira sa inyo nga mga Android phones. Pangitaan nyo lang sa Google Play Store app, mga katropa, ang XFM Radio Network, no? Amo nang aton, mga katropa, ang official streaming app sang XFM Philippines. Ma-download na ninyo, mga katropa, nga libre sa inyo nga mga Android phones ang aton nga official streaming app, mga katropa.
3: Okay, mga katropa, mayroon makita sa text line na dahil sa itong estasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.

0: Mindanao sa Diocese of Bacolod. Samtang sa tanggang mga headlines sa balita naman sa National
1: Express Balita National News.
0: Masobra 135 milyon espeso sa initial crop damage sa kalitan duwa ka bagyo kagabagat sa Luzon.
2: US agin pakamalaot ang mga aksyon sang China sa West Philippine Sea.
0: Gag sa aton nga mga headlines sa Balita sa International.
1: Express Balita International News.
0: Rebel Houthi Group nag-atake sang gas refinery sang Saudi Aramco.
2: Cancer sa ni presidente sang Estados Unidos nga si Biden ang naglala suno sa iya nga anak ka.
0: Gag para sa aton nga mga headlines mga katropa. Sa balita sa sports. Si Alex Ayala na paslawan nga makapadayon sa Canadian Open matapos maperde sa Swiss tennis player pero magapahuway sa makadali antes naman maghampang sa Cincinnati Open sininga bulan sang Agosto.
2: Sa ito naman nga showbiz, balita mga katropa, aktor nga si Pepe Herrera ginako nga na-intimidate siya kay Gerald Napoles.

0: Alas 6:20 tres na mga katropa. Inyo nabatian ang mga headlines sa balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag mga katropa, ini ang ginadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
1: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
0: Mga katropa, ito naman padulungan ang mga detalye sa balita sa lokal.
2: Express Balita, local news.
0: Posible nga dakong epekto sa mga commuters sa Bacolod City kung maguntat sa pagbiyahe ng mga modernized jeepney units sa syudad sunod kay Bacolod City Mayor Greg Sataya. Inipayag sa alkalde kasunod sa problema nga ginapangatubang sa karon sa pila ka mga operators nga may kangtanan sa ilan na baton nga foreclosure kag demand letters. Alin sa mga bangko bangon sa wala mabayaran nga mga loans. Sa interview, ginpahay ni Mayor Greg nga ang pagnubos ng numero sa mga jeep nga nagabiyahe sa syudad may mugin nga makapekto sa mga commuters. Ilabi na sa ila nga pagkadto kag pagpabalik-balik sa tagsakadlaw. Nagalaaw man ang alkalde nga mahatagan sang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB sa solusyon ang ining problema. Sunod sa kay Mayor Greg, isa sa dapat maplastar amo ang pag-streamline o kung pagdeterminar kung pila gid ka units ang nagabiyahe kag pila ang kinanglanon nga magbiyahe sa isa ka partikular nga ruta. Gipagma ni Mayor Greg nga iyagin tugyan sa LTFRB ang mga concern nga may kantanan sa franchising. Apang sunod sa alkalde, na iman mahimo nga mawala sang himuon na makulod sa problema sang mga operators. Bangod sini, gipahayag ni Mayor Greg nga bukas ang lokal nga panguluhan sa paghatag sa assistance nga kinanglan sa mga apektado nga operators. Sa madumduman, una na nga nagpanawagan sang bulig ang Bacolod Modernized Jeepney Transport Association o kanang BMJTA sa gobyerno matapos nga 8 ka transport cooperatives ang nakabaton sang mga sulat talin sa bangko na may kangtanan sa ila ginapahayag nga failure sa pagbayad sang ilang mga loans. Apang ginpahayag ni Mayor Greg nga tubtob sa karon wala pa nakapalapit sa Bacolod City LGU ang nasabing mga operators para mangayo sang bulig.
3: Dugang ng mga peke ng magic sarap ang na-recover sa Lunes ang aga sa Kabakungan Public Market sa Banwasang La Castellana. Nagpatigayon sa pag-roundup ang market supervisor kag dito natukiban ang madamo man sang nagabakal sang peke ng food seasoning kag ina-retail kun adlaw sang panyenda. Sunod sa kay Rimuel Laho, ang information officer sang Banwa, nga bangod sang market day, dira gina-display ang mga produkto kag bangod sa kadamoon sang tao kag kasakoon hindi na matalupang dana sa nahibaluan sang nagligad nga semana naghimo sang operasyon ang elemento sang CIDG kag natukiwana nga may mga nagapamaligya sa mga tiyangge sang mas barato sa nahibaluan nga ginasikop sa karon sang CIDG nga hindi or ang mga hindi original nga produkto bangod sang reklamo sang original nga manufacturer.

0: Bag-o nga obispo ng Diocese ng Bacolod ang opisyal nga magapungko Siningadlaw, Agosto 11. May pagkapatig kayo ng canonical installation ni Bishop Louie Galbines. Isa ka seremonya ang himuon last 9 sa aga sa Bacolod Cathedral nga pamunuan ni Papal Nuncio Charles John Brown. Kapin sa 30 ka mga obispo alin sa nakalilain nga diocese sa Pilipinas ang mag-abot sa Bacolod. Kaginatos ka mga kapareyan sa idalom sa diocese ang ginapaabot nga magatambong. Ginapaabot ang mga lay ministers kag sumulunan sa nakalilain nga parokya nga magatambong sa seremonya. Sirado mga dalan sa tubang Bacolod Cathedral halin pakaapon sang hapon sa opisyal nga pag-abot ng bagong obispo. Si Bishop Galbines ang alin sa Diocese of Cabancalan. Kaginapoint sa Santo Papa sa Vatican nga magatalos kay Bishop Patricio Buzon nga nagretiro na.
1: Ginabi-abi ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya si Most Reverend Louie Galbines nga natala na nga i-install bilang bagong obispo subong nga adlaw Agosto 11. Ginpasalamatan man ni Mayor Greg Gasataya si Most Reverend Patricio Buzon sa iya siyang katuig nga pagserbisyo kag pagpanguna sa Diocese of Bacolod. Si Most Reverend Louie Galbines amo ang magserbisyo bilang obispo sang diocese. Ako nagserbisyo bilang isa ka obispo sang Diocese of Cabancalan halin sang tuig 2018 tubtob 2026. Kag mga serbisyo naman siya bilang ikapito nga obispo sang Diocese of Bacolod. Buwas o konsubong adlaw, ginapaabot ang iya installation samtang opisyal na niya ang pangunahan ng Katoliko sa Diocese of Bacolod.
0: Nabato na sa Department of Public Works and Highways Regional Office 6 ang sulat sa Bacolod City Government nga nag-propose ang temporaryo nga pag-abri sa mga sluice gate kag flap gate sang diversion channel. Apang tuptup subong wala pa ini nagahatag sa formal nga sabat sa nasabit nga proposal. Sa interview kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya ay ingin pahayag nga bukas pa sa subong ang diversion channel kag wala ini ginapasara. Sunod sa alkalde ini agud madasig ang pag-ilig o kung pag-subsides ng tubig kung mag-abot ang mabaskog nga pag-ulan. Ilabi na sa reclamation area nga masamay apektado sa pagbaha. Madumdumaan nga nag-propose sa Bacolod City Government katemporaryong abrihan ng duwa ka sluice gate kag duwa ka flap gate sa diversion channel. Agun madasing ang pag-ilig o pagwas sa tubig kag malikawan ang pagdako sa baha. Apang gitpatpat nga ang mga gate pagasaraduhan kung may storm surge. Agun malikawan ang pagsulos ng tubig dagat sa syudad. Sa subong, ginulat pa sa lokal nga panguluhan ang opisyal nga sabasang DPWH sa ilang nga proposal.
1: Kritikal ang isa kalalaki matapos mabiktima sa ginaligar hit and run sa dalan Rizal Lacson, syudad sa Bacolod kaagahon sa Agosto 10. Ang biktima, ginkilala sa kay alias Michael, 32 anyos, kagresidente sa Celine Homes, Barangay Estefania, syudad sa Bacolod. Samtang sa lakyan nga nagbunggo sa biktima, isa ka Suzuki Carry nga nagduag sa puti. Sandig naman sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit to kung TEU. Nagtabok ang biktima sa dalan kag ginaligar na kainom samtang ang carry ang gika naman sa sor padulong sa norte nga bahin kag naglabot sini ang biktima kag ginaligar ginsudsod sa dalan. Ginaligar man nga wala nagpundong sa lakyan kag gilayon ini nga nagpalagyo padulong sa wala matumod nga direksyon. Gindala naman ang biktima sa ospital kag padayon sa karon nga ginabulong. Sa karon padayon man nga ginahibalo sa mga otoridad ang driver sang nasambit ka sa lakyan nga imbolbado sa natabo nga insidente.
0: Samtang isa patay kag isa pilason sa natabo nga pagbunanay sa Asyenda Santa Angela barangay Boabo Banwa sa Murcia gabi sa Agosto 9. Ang nagtalimang kilala sa kay Alice Roberto sa 69 anyos samtang suspect ang kilala sa kay Alice Eduardo. 71 anyos na siya mga residente sa nasabit ng lugar. Sa nasa investigasyon sa Murcia PNP, nagpadulong suspect sa Changi sa biktima agad magbakalas ng sigarilyo apang wala na sang bilin sunod sa biktima. Naglunta ng pagbaisay sa duha tutog na ginaligar resulta sa komosyon kag ang suspect may aras ang ginaligar dala ka binangon. Kag sandig man sa investigasyon sa Murcia PNP, nagbaluan ay isang buno kag labo ang duha ka partido. Naglunsa nga nakagom sang pilas sa nakalailang nga bahin sang ilang alawas. Ginpangdala sa ospital ang duwa. Apang gindeklarar nga dead on arrival sa doktor si Roberto, samtang suspect pala nga ginabulong matapos ang natabo nga insidente. Nagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga hinubog ang kabangdanan sa krimen.
1: Nakilala na ang lalaki nga gintiro patay isang wala makilala nga suspect sa barangay Agisan, siyudad sa Himamaylan sa Agosto 9. Ang biktima gin kilala sa kay alias sa Eman, legal ang edad, kagresidente sa barangay Tanawan, siyudad sa Kabangkalana. Sandig sa investigasyon sa Himamaylan City PNP personal nga gintilala sa iyang asawa ang biktima kag sandig sa iyang pagsaysay. Nakapauli pang iyang abana sa kaagahon sa Agosto 9 apang nakita na lang sini sang hapon nga wala sang kabuhi kag may pilas tugas ang pagtiro sa ulo kag dughan. Nagagawa sa investigasyon nga ang biktima nakaagi na sa preso sang anom ka tuig apang wala pa isa ka tuig sang ini ang nahilwaya. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sang kapulisan angot sa motibo sang krimen kag pagkilala sang suspect nga sa likod sang pagpatay sa biktima.
0: Samta pila sa nisa caretaker sa commercial establishment kinahamtang sa Dalan Luzuriaga, Barangay 28 sa Bacolod, gabi sa Agosto 9. Ang biktima ging kilala sa kay ay alias Edgardo, 30 anyos, residente sa Barangay 28, ang taas suspect ging kilala sa kay alias Juan, 49 anyos. Temporaryo nga naga-star sa nasabing nga lugar apang tumandok sa Barangay Canturay, siyudad sa Sipalay. Sunod sa kay Police Major Peter Jan Ramos, ang station commander sa Bacolod City Police Station 6, nagawalat ng suspect sa Tagiya sa tailoring shop bangod may ara na sang daan nga ligotanan sa tunga nila. Dugang pa ni Ramos, nagaptanay ang duwa kag nagbaisay. Apang gilin man ang biktima nga nag-abot, agad nga magtambag sa duwa, apang inali na lang nga nagkuha ang suspect sa armas dutang kag natiruhan ang biktima sa tiyan. Ginpahayag sang hepe nga nagpalagyo yung suspect matapos ang insidente. Samtang ang biktima nadala pa nagindala sa ospital kag sa karon ginaoperahan. Ginlunsa naman sa kapulisan ang hot pursuit operation batok sa at-large nga suspect.

0: Alas 6:33 na mga katropay niyo nabatian ang mga detalye sa balita sa lokal kag mga katropay niyo ginadulos niyo sa Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Alas 6:33 na mga katropa, ito ang padulungan ng mga detalye naman sa balita sa National.
2: Express Balita, National News.
0: Ang sektor sa agrikultura, tuptup subong ng angkon sa 135.3 million pesos. Nga balor sang halit kag kaperdian, bangon sang epekto sa southwest monsoon kag sang bago nga langa tropical cyclone nga Luis kag Maymay, sunod sa Department of Agriculture sang Lunes. Sa index sa parang assessment sang DA Regional Offices, na record ang kalitan sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, kag Western Visayas, nga may arasang 4,516 hektarya sa agricultural areas ang apektado. Kalakip sa mga apektado nga balaklon na muang humay, mais, high-valued crops, kasapatan, infrastruktura, makina, kag kagamitan. Gipaigman sang DA ang weather disturbances ang nakaapekto man sang 6,010 ka mga mangunguma kag sila ang makabil sang 106.5 million pesos nga balor sa mga inputs sa uma. Kaangay sang humay mais kag liso sang utanon. Mahimo man sila makabil sang tuptop 25,000 pesos nga loan gikan sa Survival and Recovery Loan Program o Consure sa Agricultural Credit Policy Council o ACBC.
3: Ginakusahan sang Estados Unidos sa Sabado ang China nga nag-destabilize ang aktibidad malapit sa ginabaisan nga Scarborough Shoal sa South China Sea nga nagasiling nagagamit ini sang dubious nga mga paathag sa palibot agod isulong ang ilang pag-angkon sa teritoryo. O kung mga katropa ang Scarborough Shoal sa karon nga ginatawag nga Pilipinas o kinatawag sa Pilipinas nga Bajo de Mansilok ang isa ka pormasyon sang pulo ka mga buga nga isda o kung nga isla nga mayara sang 240 kilometros gikan sa mayor nga isla sang Luzon sa Pilipinas kaginatos ka kilometros ang kalayoon gikan sa mainland China. Pareho nga ginaangkon sang Beijing kag Manila ang Flashpoint Coral Atoll kag ang China bago lang nagbalhag sang bago nga pagsulundan sa pagdumala sang Nature Reserve nga iyagin tuga sang nagligad nga tuig sa palibot sang Shoal nga ginakontrol sang Beijing.
0: Si House Majority Floor Leader kag Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos nagsilinga ang isa ka opisyal sa administrasyon ni Duterte ang nagpasugod kasuportahan ng iyamay ang kandidato sa ito sa pagkapresidente nga si Ferdinand Marcos Jr. sa 2022 nga eleksyon kabayo sa otoridad sa pagpili sa masunod nga Executive House Secretary, Key Speaker sa gobyerno kag ibang pang mga opisyal sa gobyerno. Gipaig sa anak sa presidente nga nagkanto sila sang iya amay sa Malacanang ago magpangayo sang endorsement alis sa sadto pa presidente Rodrigo Duterte para sa 2022 presidential election sa gidetalye pa niya nga nagulat sila sang hindi magkubos sa duha ka oras.
3: Ginpalindugan ni Senator Francisco Kiko Panglinan nga dapat i-record kay ipatag sa publiko ang nahamtangan sang tagsa kapundo nga ginpain sang gobyerno para sa flood control project sa pungsod. Kadungan ini isang panawagan ni Pangilinan na para sa isa ka komprehensibo nga pungsod noon nga plano sa pagdumala sang baha bangod sa mga bahin sang Metro Manila kag kaiping ang mga probinsya padayon nga naga-eksperyensya sang pagbaha bangod sa mabasko nga kabagat. Suno kay Pangilinan indi bastante nga ibaloon lang kung pila ang ginpain na para sa flood control. Kinahanglan man nga ipaathag kung ano nga mga proyekto ang ginpunduhan sa dininigin patuman kag kung pila ang nagasto kag kung sino ang mga kontraktor, ano ang kaimtangan sa implementasyon kag kung bala ini ang nangin epektibo. Ginatagam na pagtamod sa senador nga hindi dapat matapos sa mga proyekto nga yara lamang sa papel ang pondo nga ginalukar agod maproteksyonan ang mga komunidad baho batok sa mga pagbinaha.
0: Alas 6:38 mga katropa, inyo na batay ng mga detalye sa balita sa National. Kag mga katropa, ini ginadulon sa inyo sang Premium D3 Softgel Capsule.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag Premium D3 every day.
0: At ang napadulungan mga katropa ang balita naman sa International.
2: Express Balita, International News.
0: Gingkumpirmar sang Iran-aligned Houthi group sa Yemen nga ginatake nilang Jazan Refinery sa Saudi Aramco sa Domingo. Bilang kadlaw pagkatapos nga nagpirma ang Saudi Arabia sa Defense Pact upod sa Turkey kag Pakistan. Sunod kay Houthi military spokesman Yahya Sari, nagamit sila sang drone agud target i-target ang refinery sa Japan o kon refinery sa Jazan sa southwestern Saudi Arabia. Gipaig sa Saudi Energy Ministry nga may nagluntad nga sunog si refinery apang madasig ini nga napalong. Wala naman sang maigin report nga pilason.
3: Ang cancer sa anay presidente sang Estados Unidos nga si Joe Biden naglapta pagid. So nang ini sa iyang anak nga si Hunter Biden sang Mayo 2025 apat ka bulan lamang pagkatapos nga naghalin siya sa iyang opisina bilang pinakatigulang taga-pungko nga presidente. Ginabuyagyag nga si Biden ang na-diagnose nga mayara sang agresibo nga sa isang cancer sa prostate nga naglapta na sa iyang atul-an. Pagkatapos sini nagsugod siya sa pagpabulong laki pang radiation kag hormone therapy. Kaginalaragway man sa karon nga 83 anyos nga nangin maayogid sa nagligad nga bulan kag sa tion sang iyang pahibalo nga sang iya palabuton nga memoir.
0: Alas 6:39 na mga katropa, inyo na batian ang mga detalye sa balita sa international. Kag mga katropa, ining ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.

0: Alas 6.40 na mga tropa, ito patulungan naman ng balita sa sports.
1: Express Balita Sports. Sports.
0: Magapahuway-huway, anay, isang makadali si Alex Ciala sa pagpanumdom sa tennis pagkatapos ng iyang kampanya sa Canadian Open antes magsalida sa Cincinnati Open sa Ohio sa USA. Natapos ang kampanya sa World No. 20 Filipinas sa Toronto pag isa kalutusan sa Round of 16 nga nag-utod sa iya career best 7-game winning streak nga nagalakip sa iya historic run sa Mubadala DC Open. Subong, magatutok siya sa isa pa ka WTA 1000 event nga Cincinnati Open sa hard court sa Lindner Family Tennis Center. Apangati sini, magkapauwayan na yung Filipina tennis star kag mag-recharge. Lakip si Yo Brahon, among pagpagunting sang nagalaban na niya nga buhok kag kuko sa Cincinnati Open sini nga gusto. Lakip sa mga posible niya tubango na musanday Arina Sabalenka, Elena Rybakina, Jessica Pegula, Coco Gauff, kag Mira Adriva. Balita sa sports, mga katropa, ginadulo sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: Mga katropa, ton padulungan na balita sa Showbiz.
1: Express Balita, Showbiz.
2: Aining si... Sa ito naman nga showbiz balita, mga katropa, sumungyang adlaw sa Martes sa ining si Pepe Herrera, mga katropa, isa ka aktor, no, mga katropa, ang ginako nga mga katropa siya ang na-intimidate kay Gerald Napoles. Ang bali niya, mga katropa, kapag na-intimidate, na-intimidate siya kuno, mas lapitan niya pagid ka, hindi kaya kuno pagpalayuan ang bali niya. So tungod kuno nga na-intimidate siya kay Gerald Napoles, mga katropa, ti mas ngin palapitan niya, mas nakilala niya gali kuno, mga katropa, mas na na-discover niya kung sino kuno, mga katropa, si Gerald Napoles. Kag tinigtot ako kuno, mga katropa, ang naging rason gali kung nga nga nangin friend sila. Una-una, hindi tungod nga gusto yaya makipag-friend na nga daan, mga katropa, si Gerald. Kundi tungod na intimidate siya kay Gerald, kaya bali niya as a person ko, no, kung may nag-intimidate sa iyaya, sundon niya pagid, kagpalapitan niya pagid. Kundi kaya na-intimidate siya ni Gerald, ginpalapitan niya pagid. Tingali, nagto niya nakilala nga, hindi gid man niya gali intimidating si Gerald, kundi buot gali. Kag nangin friendship sila. Ang bali niya, isa ko, no, sa nangin friend gid niya, o kung naging tour guide niya sa film industry, amo si Gerald Napoles, mga katropa. So from intimidation, mga katropa, suno sa iya, kahit iupod ni sila sa genre, gid, mga katropa, bala nga, wala sila iya sa mga series, gid, bala ang television, pero ara sila iya sa mga film, mga katropa. So ang bali niya, nagkaisa si Gerald sa nangin na tour guide gid niya, no, sa ilayang kumbaga sa iyang career sa showbiz. Nag-start ang ila, mga katropa, nga friendship gali, mga katropa, hindi iya sa film na o kung sa movie na, kundi sa musical play, mga katropa, sa upod sila sa PETA musical play nga Rock of Ages sa 2014. Kagadig to nag-start ang iya nga intimidation kay Gerald, mga katropa, kaka-intimidate siya, no, hasta nga giparapitan niya, kaginagdanay sila, kaginagin friendship sila, mga katropa. Kagamoto nga ambal niya nga may reason magali kung adun na intimidate siya una kay Gerald, kay parang palapitan niya, mga katropa, para makilala niya. Kagti from collaboration kuno sa mga event and sa ilang mga project to friendship na, mga katropa. Pero amo na ambal niya, mga katropa, no, kay tidamo naghambal nga ito do same sila genre, mga katropa, eh, comedy kag drama, no, kag same man sila binga sa mga indie film, sinimalaya, nando same sila bala mga ginaintrahan, mga katropa, o kung ginasundlan nga proyekto. Ti ambal sang iban, ti wala man kamo gaano ga clash ba lang ako sin ubi mabida sa nama amo ni, pero gali amo na, mga katropa, no, kay ti nagstart sila ya sa friendship na amo na nga mula na sila ya sang ano wala, no, sang mga nagaano naga siling pa nga nagatudlanay pa ako nagapataas taas pa, mga katropa, sa ilaya nga acting skills. Kay kabalo na sila ya kung anong ilang weakness and ilang strength. Kag nahibaloan gali nga si Pepe man mismo, mga katropa, ang una nga nagbooking kay Gerald sang gina ano ya galikod no ginapormahan niya si Kim Molina. So una man nga nakabalo si Pepe nga muna nga gusto o kon type o kon pangaluyaga ni Gerald ining si Kim mga katropa. No? At eh mo galing friendship nila nga duwa mga katropa no ni Pepe kag ni Gerald Molina. Aton nga balita sa showbiz. Ang ginadulong gid sa inyo mga katrapas ang aton niya nga mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una ang aton niya nga Santong Plus Herbal Soap. Ang aton niya Santong Plus Herbal Soap ang makaprevent gid sa early signs of skin aging na magiging gamiton sa bungos ka pamilya adlaw-adlaw. Mga katrapa, madula gid ang germs kag baos sa inyo malawas sa aton niya nga Santong Plus Herbal Soap. And syempre mga katrapa, may ara makita sa isa pagkahabon sa mga mahilig sa glutathione and kojic, may ara kita sa aton niya nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Na-intimidate siya kay Gerald?
2: Oo.
0: Ano bangod sa?
2: Bangod sa acting skills, sa tura, sa lawas. Kaya si Pepe, bagay kanil pang French, niwang.
0: Oo, niwang na siya.
2: Dumay, putot siya. Kaya si Gerald, yun daan, yun ba'y kataas, dakdak, bodybuilder, bala.
0: Ano na sanang, ano mo, maskulado, bala.
2: Oo, damo abs. Tito ba, intimidate nung do produce kami daan dyan raw ng drama kag comedy tapos na dako sa
0: anong dapat para sa iya do action
2: do mga mamunay ng mga bagay na tangis
0: di ako nga do napinsar ko pero si Pepe na-intimidate kay Gerald. Kaya sa pinsar ko kung kami guro mag-meet ni Gerald the police personal sulugong pa si Gerald. Hindi ko ma-intimidate kay Gerald kaya nga, katropamente. Doon ka paglantaw mo na surada niya, doon ka happy go lucky.
2: Oo, doon ka.
0: Kag ti, wait, don't talk about the background sang iyaman nga ginalinan. Katropamente, sigurado, katropamente, ti, I mean, no, makita naman mela sa dagway ni Gerald nga hindi man sa halinkid sa
2: manggaranon,
0: di ba? Pero ang, kaya nga, nakita ko, every time nga magdrama sabi or mag-act sa pelikulada nga mo na may papel yan. Pero do ka perfect siya ya. Eh kabalo siya mo. Drama mo makita to pang Lindel.
2: Yes.
0: Kaya nga dira siya nagalin sa mo na nga sitwasyon. Diba? Do mas wise and ano pa gid, effective ang isa sa ako lang observation or isa lang ang isa ka aktor kun halin sa amuna.
2: Yes. Diba?
0: Kung, especially kung pigado ka ba no?
2: Amuna ka ba may ginahugutan ba? Na, muna, pinaghugutan.
0: Dito ko nang kadlaw ng na intimidate si Pepe Herrera.
2: Oo, na-intimidate siya. Siguro sa talent, sa kadakuon,
0: yeah, sa muna malago. Correct na.
2: Kasi kadra pang France, do same sila dyan. Rati kung mga pili, ay, bala mo ka, baka ganyan nga doon.
0: Pero galing daan, subong niya si Geraldia, damo project.
2: Oo, damo project. Kasi director, pag i-dibi si Geraldia, kadra pang France mo, no? Tiyan mo na.
0: May last, no, ang pinakalitest na movie ni Pepe Herrera, nalantawan ko ba na, The Last Virgin. The Last Virgin na. Oh, dao po tas na ni Cherry Pie, ni Cyril Manabat, si Santino, bla? Sino na sa ganit? Si Santino?
2: Si
0: Zijan
2: Aranelia?
0: Oh, tapos si, nalipat ko sa pangalan niya, si Kat ba na siya? May guwap-guwapuhon man. Ang istorya na dara, nag-do aksidente sila, bla? Kay si Pepe Herrera, mabakal sang ilim nun. Ngita sa gin. Tigaling pagsampot ito sa balaklan niya, isa na lang ang nabilin. Nabuka pang, aduwa na lang bilin, nabuka pang isa. Basta na ginagaway sila. Kag dito, na nga doon na-involved na sila tanan. Kag ti, do ano bala katropang Wendell, do mga nag-domino effect bala.
2: Mm-hmm.
0: Ang situation sa sulod sang balik, sa do convenience store. Kag dito nagtabo ang sitwasyon nga hinagaday sila inom tanan. Kaya dito na to na ang storya to do gin share nilang ilang mga background, ilang mga struggle sa life. Nan, kay di bangod nga hubog sila. Do nag-share sila. Pero okay man, no? Amo na ang storya. Sa mga Pepe Herrera kay Gerald Napoles, malantaw pa ko.
2: Nami sila mag-acting.
0: Malantaw pa ko muna kay ano bala ang ambiance and also the way sila bala ka pang Wendell magdala. Relatable sa tanan. kita ng mga Pilipino na mahilig sa muna be, no? Tapos naka-experience siya kag nakatubang sa asang amo na subonga problema. Siyempre na mo, kung nga na-intimidate siya.
2: Na-intimidate siya before.
0: Kung ikaw ka pa, then ma-meet mo personal si, ano, si Gerald.
2: Magpa-picture ko, guro. Magagaroon ko po siya TikTok na.
0: Ngayon, dito, pwede mo siya pala malango-lango, no?
2: Okay, Gina G sila daan yan. Pero hindi kaya mahuya. Malango sa ibang artista. Kaya, guro, yan nga, TikTok pa, sir. Kamu ka lang na malango. Picture tayo.
0: Gani, mano. Kahit, siyempre, katropang Wendell.
2: Amo naging build nilang image na ito.
0: Yes, correct na. Oo. Pero galing tayo image, hindi antay ang side ni Pepe. Kay, ginarespeto, yeah.
2: Kilala nila yan, isa-isa, bala behind the camera.
0: Nabalaan niya mo. Nga mo na galing abilidad ko, mo na abilidad, yes.
2: Oo, sa God mo ko, basi yung magpiliyon ba sa sakon kung may casting, gawin mo na bala, guro. O nang kaka-intimidate siya.
0: Pero magkita pa si Gerald, mamot, kaya gano'ng mga kadlaw, kabilang.
2: Wala pa siya kapakadlaw, daan kung mag-yumyuhong pa lang siya simo, kadlaw
0: sa iyo. Saan, seryoso, sa makadlaw ka na. Tulok ko niya nga, makadlaw ka na. Kaya mo na daw nga doon nag-angay man siya sa muna nga mga papel bla. Yung role, no? Ilang komedyante. Isa, mayo man sa magseryos. No? Dala sa doon sa seryoso. Bito ko siya sa pwede may drama bla nga portion sa pelikula. Ito yung seryoso siya. Pero mahamot ka kaya po. Pero nagsikat, no? Sikat sila. Alas 5:51, mga katropa. Katropang may nalang oras na doon kinakolabos na. Pero mga produkto sa Yes to Health, sa rin tayo mabakal?
2: Mga katropa, ang ating mga produkto sa Yes to Health ang mabakal sa itong mga Yes to Health store. Siyadad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Inimana, ang mabakal mga katropa sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Mga katropa, ini ang mabakal man online. No? I-search nyo lang sa online shopping applications sa Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga katropa natin, tara nga nagabantay or nagaupod na sa ato, numaling kaina pa sa pag-upisagit sang paghuni ni sa ato stasyon. Aga, pas lega tutok na. Katropang Wendell, aranis la.
2: Yes, good morning sa ila ni Sir Jill Windra. Nakadulong na naman sa iyayang bata no, sa eskulahan. Good morning. Sa kay Sir Lloyd Navales, mayong aga man. Sa kay Sir RV Chris Casiris, good morning.
0: Yes.
2: Sa kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Sa kay Ma'am Lia Lumbrado, no, mayong aga. Kagambal niya, damo ko na nag-attend kahapon sa parade pag-welcome sa Bishop.
0: Gani man.
2: Ni Sir Gilbert. Oh, nakita ko ito nakaputi sila kahapon sa plaza.
0: Mamalento, Katropang Wendell, sa may south na dalan bala.
2: May
0: pagpauli ko.
2: Na,
0: mga aras sila sa may pakadto na bala singkang tangob paano ko'y
2: kamutamis ganito ka panaliti panaliti kahapon kita pa sa pakuli naman kumuna nakita
0: sa dala sa may Araneta.
2: Sa replika, nag-agi.
0: Dugin sa radan ng dalan, di ba?
2: Kahapon.
0: But today, iabi-abi na ni siya. Si Bishop Louis Galbines. Aton nga bago nga Bishop, mga katropa. Dari, no? Sa Diocese of Bacolod. Si Louis Galbines, Didi, Doctor of Divinity. Nagaling katropang minde. No, makita, nag-isab lang may Didi na silang sugpon.
2: Oo.
0: Doctor of Divinity na galing. No? Parehas pala sa Doctor of Education, no? Kamo na pala. No?
2: Doctorate na.
0: Doctorate, no? Kamo na. No? Na. So, nag-wonder kita kaysa pala, ano nang Didi, ganun. No? Nga may Didi, oh. Doctor of Divinity na galing. Kaya ito na-realize, no? At least mga katropa, kung sa amuna being mga na-achieve, no? Ikaw mismo, qualified ka mag-amuna. Kay, kag-depende, man si Santo Papa, sang Roma. Ang Vatican na yung mapili kung sino ang mangin obispo sang kada diocese, mga katropa. Itrita niya sa itong katropang Wendell, Diocese of Bacolod, Diocese of Cabancalan, kag Diocese of San Carlos. From Diocese of Cabancalan, igali si, ano? Si Bishop Galbines. From Cabancalan. Diocese of Cabancalan. Sige, alas 6:54 na, mga katropa. Inyo nabatian ang mga countdown, mga detalye sa lokal, national, international, kaibang pang ang mga balita. Mga katropa, standby kay magabulos ang bulsa ay kapot si katropang Erwin Salinas. Mga katropa, saliwat, kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinare.
0: Kag si katropang Fran Sandro Burgos. Para sa nagaugyan nga Pilipinon sa Pilipinas,
2: XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: XFM 103.9.
5: The Secrets of Health.
6: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto yas ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
7: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem naton is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa ninyo pagtulog, nag-aafekto ini sa insulin sensitivity. Much more, sa mga tagpadamati naton, pamangkota sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sa ninyo tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mumayo sa ninyo makatulog. Ukon normal na sa inyo sa ninyo daw hindi giman mayo ang inyo tulog, daw naanad na lang ka mo.
6: Pero hindi man buta balon niya nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
7: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag o factor nga makapayo sa atan sa ninyo lawas.
8: Southern Plus Gold.
7: Bisan ano ka nami, sa imo sa ninyo pagtulog, karoon ko ng panginaon, mundi o man na control. Ang environment o man karoon, why man na-align sa imo sa ninyo ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintahan, Sir Josil, at least maayong imo sa ninyo pagtulog.
9: Sandron Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkatabo sa aton sa ninyo lawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mangin responsive kayo, hindi sa mangin sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa ninyo blood sugar. Kag confirm kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
8: Southern Plus Gold.
7: Tungod sa mga sangkap, balas ng Southern Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sa nino, limbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng aton tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa nisa, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa nisa kusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
8: Southern Plus Gold.
6: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule, makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
7: Dako ang bulig ni Sir Josil, kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa ninyo brain area, Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa ninyo mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringo oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ringa lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
10: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
8: Secrets of Health.
6: Lugangan yung Santon Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lanta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
7: Highly recommended gud, Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santon Vitamin C kung laga tumar kita sa Santon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinang lang gid naton na vitamin C, Sir Josil.
9: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
6: Ara man ina saton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Sanson Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sanson Plus Coffee Mix, ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder, May ara pagid ini sa ato sa nga premium D3 coffee mix. Enjoy kay inom sa kape, inom ka sa kape, pang stress buster, Dokleo, mm-hmm. kay may balunggay, ang tatlo ta ka mga variants sa kape.
11: Premium D3 coffee mix.
6: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agod to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahila mo may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
12: The secret of health.
13: Santon Gold Live Testimony.
14: Lin anyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
16: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. Altogether, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
17: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil.
18: Premium D3.
19: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
17: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
20: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
21: Sister Pain.
22: Ako si Lani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
23: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sa mga butika.
25: Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako si Redder. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
25: Santon Gold Coffee Mix.
27: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
28: Mabibili sa mga butika.
29: XFM 103.9.
30: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
6: Santon Gold live testimony.
7: Sonny Villaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase, pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng
8: tayo
9: sa
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
12: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, nasawaan ko gid, patsyag ko gid niya relax sa akong kalawasan, ibagid ko healthy coffee.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Si Sairan, isang by Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
1: XFM 103.9.
19: Likawan ang sobrang alcohol mahimo ini nga makahalit sa aton atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
3: Mga katrupa, exam!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance nga magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293, series of 2026. Drink responsibly.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world. Mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buki ka.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
0: Santon Gold live testimony.
3: Juanita Badaho, sarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold, eliminate na yung headache ko, body pain, na rin yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot ngayon.

0: at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sang Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, X

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Niliwak ako ng bata, tapos may balay na ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Manyaga mga katropa, mayaga sa mga suki na ito niya Tabarabati. Welcome na sa pagpangarap at tatari sa bulsay. Pila ka mga marita mga katropa, oh. Lalaki, critical, no, nabungguan, ginaligar, hit and run, there is bakulod. Namuling isa sa mga balita ang hindi ko ginanamian mga katropa. Kay inablang pag-responsabilita sa ato niya dala sa mga sulakyan. Muni, no? Lauman, mga katropa, ang pag-nubo sa presyo sa gatong diri sa Bacolod. Kay ang ginhambal sa aton DOE, may big time rollback. Pila ang big time rollback nga ginhambal sa aton nga DOE. Ang buhin karon mga katropa, pizza 11, Agosto 2026. 4 piso.
1: Hambala pa.
0: 4 piso ang ibuhin sa big time na ni, no? Oh. Ini sobra ini ang rollback ni mga katropa, ginhambal isa na ni sa pinakdako kuno. Pero ligad nga semana, sobra na 20 ang gitsaka ni mga katropa. Antes nagbalik kita, no, sang

0: Pero, di ba, daw may statement tong Malacanang Ligad nga daw napit 20 ang ibuhin, wala nito. No, way tugli ma tigayon. Estimated pa lang tugli. Ay, nako ho. Daw matyagan to, daw ginpahayag mo tos presidente last time. No, nga medyo nako ang i-rollback subong. Pero sige lang ha, no. Hulat lang ta. Kahit ti amuning nagakalatabo Japon sa atun lugar. Mahulat lang ta Japon sang possibly pagnubo sa presyo. Hopeful ta mo? Ah, bisan ano nga mga sitwasyon katropa ang Pilipino, ang Pinoy nagalaom Japon, no? Amo na gali kung kisa may mga problema ta nagakadto ta sa simbahan, nagakadto ta sa mga lugar nga gusto ta mag ayo sa ato makaako nga kabay pa nga solusyonan problema ta. Pero gakatabo mga katropa, ini nga problema. Kung kisa, hindi man matagan sa... Why man mo? Tingala ka? Sige na naman, Lord. Why mo ko ginapamatigan? Hindi mo ko plangga. Ha? Kaya ining mga... Ano? Mga problema ta. Ginibo man sa isang katao. Tamo. Sila man ang nag-butang sa aton sa sitwasyon hindi ta gusto. Pila ka mga update, mga katropa. Modernized jeepney, mga katropa. Nag-pangayo sa Japon, no? Pagwa sang ila sentimiento sa programa sang gobyerno nga nagbutang subong sa arang-alang sa tagsa ka mga unit sang mga modernized jeepneys because inog rip o kon i kwaon na sang bangko ni, no? Ang term kaying gamit is ano eh foreclose, may ara notice foreclosure na ang bangko mga katropa. Reposition sa bangko ang mga units kini mga katropa. Kapindis 300 ka mga units nga ari sa makulog daga, no? Ang ato naman is lang taon ta ang pila ka mga sentimiento sa mga drivers operators naton because kati amo na yung panawagan nila. Anyway, nagresponde naman ang alkaldita nga magabulig para sa mga modernized jeepneys. I don't know kung ano ang medyos posibles because national programa ni Abi mo, no? So the most guro mahimo sa itong lokal na paunuhan, course true ang ganyang mga concern sa DOTR natin kaysa LTFRB, no? Pero may statement man ang LTFRB ng mga katropa angot sa inenggin patigayon nga press conference sa mga modernized jeepney operators. Ganis makulod nga hambal nila dogin pabayan sila, no? Ti tanawon ta karon kung ano ang lantaw sa pinaka mga official na atos gobyerno sa problema sa mga modernized jeepneys. Pero meron to ang nagapiyait lang ganyan mga traditional jeepneys, no? Sinong balasulon, no? Kung pamakotun ang mga modernized jeepneys na hindi man sa magatag sa ilang statement kung sino basulon gid, no? Pero ang ginatumod to nila nga wala sang political will ang atong gobyerno para mag-impose, mag-implement sining jeepney modernization program sang atong gobyerno. Tanahon tala karon, no? Sa pagpakaragad ta mga katropa, ang panahon ta hindi pagid abuna ka pulido ang iya ginapangako nga maayo ka panahon para sa atun bla. Aga ka problema kita kay anytime pwede magbundak ulan, no? Pwede magbuong ulan. And that's why gina-encourage nato ng ato mga kuturan, dala ka mo jacket, dala ka mo sa mga rain gears ninyo. Dala ka mo sa mga depensa nyo kontra ulan. Kay basibla, maulanan ka mo, matrangkaso ta ubo kag magresulta na sa mga masakit, hindi pwede. Sa mga panahon ngayon mga katropa, bawal magkasakit subong anay. O pas anay sa mga sakit-sakit nga. Ano anay, no? Bulig anay, pabakuro na anay, lawas ta. Kay kinanglan ta mga ita, sa mga ta mo kwarta, mga katropa, no? Oras naton 7:31, pila ka ma-update mga balita man naton mga abyan sa aton nga palatuntunan. Ang Metro Manila, grabing baha ito. Taas tubig to mga katropa. Dito man ang mga baha kag ang ano, baha kag ang tawag sini ang baha kag ang basura nagtinabuay.
1: Sinabi nyo na lahat eh.
0: Ah? Nagtinabuay to problema sa pinakamangkuturan ta. Sige, paano ni? Di naghalin ng mga basura, mga katropa. Oh. Pero sige lang, no? Nang taon-taon pinakamang ano, pinakamang bagay nga lanta nga kagin pangako to mo, no? Ang aton nga budget, mga katropa, nakasulod naman o kuna tigayo naman na pasar para sa flood controls na ito, no? Galalain si DPWH Secretary Vince Dizon. Tingnan na, no? Man, man, kapamuyayaw siya mo. Abot na, kumamuyayaw man isa kung wala na isang video. Kung wala na kamera, nag-autobang siya. Ang bagong obispo sa Romano-Katoliko, mga katropa, na-install na kahapon, no? Nakatigayon na kadtudri na magabulos na sa mga katropa sa nag-retiro ng Bishop na Tundris Bakulod magapungko naman sa obispo, bilang obispo sa Diocese of Bacolod, mga katropa, si Most Reverend Louis Galvinas, mga katropa, Bishop Galvinas, dari sa Diocese of Bacolod. Gahalaon lang kita. May mga matagaan man ang sentimento sa mga kubos naton bala nga nanigara sa ilang pangabuyan, no? Tungod sa mga grabe nga mga politika dari sa Bacolod. Oras naton 7:33, mga katropas. Pagpangalagad naton, palihog lang ko ah. Kung nagapulo pangapi ka na, ariyo ah. Ang kape nga gusto tayo, healthy nga kape, gagwapo, kaya gahamis kutis mo yan. No? Tanobles ka, tropang Chris ho. Nagahamis ang kutis. No? Baby face na sa sumul. Nagainom sa sang, ano mo, sang Santon Gold Coffee Mix. Kay amuning iya regimen kinaga. Gap lang lo yan. Hindi magkakape ha. Amuning ginabanat sa daw-daw. Bakod mo alas 4. Baby face lang bilin ang baby. Wala na. may bebe ka man to ah. Okay na na. Dugangan mo pa ha. Mga katropa, muna ang resulta kung mag-inom ka sang kape. Kape nga, healthy nga kape, mga katropa. Ang aton nga Santon Plus Gold. Ginuna ko na kayo para sa mga kuturan ta nga magpulupungko-pungko kag magpulupangapi-kapi. May ara sila sa kape na yun. Nga pwede magamit, pwede ma-inom, no? Ang aton Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Kung anong ara sa aton Santon Plus Gold? Ara man sa Santon Gold Coffee Mix, no? Mangosteen, palaya, garlic, spirulina, ang malunggay, ara na kumpleto, mga katropa, sa isa ka sachet isang kape. Pero ang nagkakatalo lang sina di glutathione kag collagen. Amori yung kape lang may glutathione kag collagen mo. So kung mag-inom ka, mga katropa, gaputi ka, nagagwapo ka, no? Plus ang collagen, la retention bala sa aton nga panit nga hindi sa magsag, katropa. Anti-aging niya sa plus ang glutathione, nagapaputi sa mga katropa. Amori yung epekto niya, side effect niya, abi, kay gina-cleanse niya ang aton nga kidney. Alright, so ara na susubong sa kape. Nga agin di sinyo ini, mga katropa, sang Yes to Health. Kadamo sa mga kuturan ta nga naga problema kay ti mag-inom sila kuno gayon no unto nila dayon, no? Pagkatapos ang nila kuno mag-inom ka sa kape, gabaho baba mo. Kag nagatigulang ka. Maybe impression ta mga katropa, pero ti lantaw ta damo man sa mga nag-share sa sentimento nga mo ni bala. And that's why ang pinaka-kauturan ta, mga kabataan, wala nagkapangapi. Pero gin-simplify natin ang ininga mga sitwasyon, no? Para sa aton nga mga kauturan, nga pwede gina-deprive nila ang ilakaw-galingon nga sa kape, mga katropa. Malam mo kung magpulupangapi ka, dalanda mo istorya sang imo kabuhi, tupad balay, balita, kaga mga chismis, kagunano pa, no? Dira na da tanan. So kung wala ka da, do hindi kumpleto, blakabuhi mo, no? ang kita abi Dres Negros Occidental Dres Pilipinas. Grabe, tapakapihon mo. That's why mga katropa, may ara kita Santon Gold Coffee Mix. Pero ang intention si niya hindi para para makapangapi ka, para magputi ka, pero more so side na kun paaman lang ang aton diya mga katropa nga ang objectives ni makapangapi ang mga kulturan ta, may mga pre-existing conditions na may mga masakit na bala, no? Pwede sila kapangapi. Okay nga, ang synthetic na kape kinainom na ito mga katropa, pwede ka mag-problema sa palpitation sa heart mo, pagkatapos, taas ang blood pressure mo, kung ano ka mga sitwasyon. So, ginampal sa doktor, hindi ka na magpangapi. Instead, nag-ano ka lang, tubig-tubig ka lang. Kakapoy man kalain man, mag-inom ka lang sa ini-tubig mo. So, may ara kita sa kape mga katropa, Santon Gold Coffee Mix. No, why problema kay hindi magtaas man kalamay mo? Natural sweetener ang ginagamit di ang stevia, para sa mga kultura naton, no? Plus ti nahimo sa mga natural nga mga ingredient ti mga katropa, Santon Plus Gold Coffee Mix. All right? May ara sang glutathione kag collagen amo na ginambal nila, nakakapi ka na, nagagwapo kag gagwapa ka pa. Available na mga katropa sa itong pinakamang branches sa Mercury Drug Store, South Star Drugs, sa TGP, sa generic drug stores nationwide. Welcome, welcome sa pagpangalagad natin mga katropa. Pwede nyo managli mabakal sa itong Yes to Health Store. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Okay? Welcome, upod natin sa technical side, katropang Chris Librando. Ako naman sa katropang Win Salinas. Para sa Bullseye, tumtum alas 10 karon mga katropa, aton in of the night. Alright? Wow, tama mga latest development karon sa aton nga, sa aton nga police. Kahapon na-interview si Sir Ipe. Ho, gapang hagad sa smukapyo. Sir, good morning. Salamat, kid. May kape ka pa da? May santon ka pa da? Para relax ah, no? Para nami ah. May tulog kape-kape. Kita huwag kita na ka problema sa mga side effects mo na mga katropa. Katuan to naman karon ang pinakamang sitwasyon diri sa Negros Occidental. Ang problema, bala mga ambiyan sa ngaton yung mga, sa ngaton yung mga modernized jeepneys, no? Paano nagsugod ang jeepney modernization? Paano sila naka-acquire mga katropa sa mga units nga nahambal nila in subsidize sa ngaton gobyerno? Pinagi sa ngaton nga jeepney modernization, there is makulod city mga katropa. Anong sentimiento nila? Paano ini na plastar? Kag paano ini nahimo? Kag duha ka mga sentimiento gilalantaw ta ang aton nga traditional jeepneys kag aton modernized jeepneys. We understand and we acknowledge, no, the role sang aton transport sector to be vital sa pagyambo sang aton ekonomiya. There is pungsod mga katropa. But it's sakto bala ang ining mga programa, akma bala ang ining mga programa nga kinahanglan ta mag-avance. We need advance, we need development mga katropa. We need to push further. No, sang aton nga jeepney modernization, we cannot stay sa isa ka dimension nga ang aton nga transportasyon dekada kag 70 pa ya, no, dekada 70 pa ang ining ibang mga jeepney yung next na ton, no? Manubduban ko sa college ko ang Shopping Libertad, mga bata Libertad, grabe niya mo, no? Nagwa to ang L300 in convert ba na? Into jeepney, nga gasakay kita, grabe ang sound niya, no? Pero subong mga katropa, hindi mo na makita, subong, hindi mo na mabatian. Kaya isang una, ang may-ara sa mga linya, manubduman mo to ang Machuki, no? Kalabot ka pa na, Machuki Lines. May ara pa to, RJ Lines to, no? Mga dasig nisla. Pero, ang ining mga sakyan, mga katropa, hindi niya basta-basta, no? May sound diyan, may dami sound mo, no? Lakat, gasakay, kaya giskoyla, kaya gahitbang katuya. Isa ni sa mga bagay, mga katropa, paano nag-evolve ang aton nga pag-modernize sa automatic list, nagdaan, nadula na to, mga nagmi nga mga salakyan. Sa una, nakita ko bari, may ara pa sa mga salakyan yung ginbutangan sang sang LED bala, TV sulod, pagkatapos air condition, no? Pero eventually, hindi ma-maintain ang ining mga pamaagi, no? Sa ining pagwa naton sang nagmi nga mga salakyan, mga katropa, nga nakaangkla sa tradisyon kag sa identity sang aton nga transportasyon since nagsugod ang saraw bara ang mga jeepneys nga mga katropa. Subong ginambal naton ang aton nga mga jeepneys, hindi na siya jeepney nga literal, may mga buses na ta, may mga e-vehicles na ta ang aton mga taxi. Subong may ara naman sa mga e-taxis naman, no, nga nakita sa State of the Nation Address sa presidente, ginpahayag yato nga by 2040 mga katropa ang iyang objective. Siguro naka-strat plan na ni, no, ang ining mga ginhambal sa presidente, by 2040 mga katropa, ginalantaw 50% na sa aton nga transportasyon e-vehicle na, no, kasi may mas cost efficient siya. Pagkatapos, why sa nagakaon gid sang gatong, ha? Kaya ang gatong subong katropa, ang problema, nagataas ang presyo. Tiyan mo rin yung mga proposal. Karoon na karoon, istoryahan ta, sa aton pagpangalagad, kaya importante, manin mo, mabalaan ta, din pakadto ang aton modernization, gani? No? Samtang, nagahandom kita, may ari nga sakripisyo, gatulo, luha, oh. Nga ang ila pagpakabuhi na apektuhan sang ining mga programa, wala mapatuman sa insakto. Ginpatuman lang, pinaagi sa executive order, nga gindagdag sang aray presidente, ipatuman ini mga katropa ang pagbag-o sang itsura sa mga salakyan naton sa aton nga pungsod mga abyan, no? Magareklamo sa mga jeepney operators, mga katropa, especially sa traditional jeepneys, wala matunan sa insakto, no? There's that monopoly nga natabo during sang activation sang sining jeepney modernization. Kag kun paano na kumbinsir ang ining mga investors, no, nga mag-intra sang ining programa sang gobyerno, pinagi sa subsidiya sa mga units nga ihatag sa ila pag-crear sang pag-consolidate, no, sang ilang nga mga miyembro kag maghimo sa korporasyon kag kooperatiba, para maka-intra sa jeepney modernization, mga katropa, nga gintan-ay sang gobyerno na politika bala, na bait bala ang mga investors nila, sa promesa sang ining executive order nga gindagdag sa kanay presidente. 744 balikan ta na mga topiko, dugay-dugay pagpangalagad ta, mag-commercial ko anay, pagkatapos balikan ta mga update naton sa aton nga sa aton nga patrol, ariho may ariho komento sa mga posible maapektuhan kung madula ang modernized jeepneys, mga katropa. Mga update naton, no? Bangod sa sigarilyo, duwa ka senior citizen nag bunanay, isa patay, isa pinason, mga katropa, sa Baduwa sa Murcia. Paon diri karon nga mga latest development sa aton pagpangalagad, mag-commercial ako, balik ta pagkatapos ini.
2: XFM 90.3, XFM 103.9.
3: Sample Plus Gold.
4: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips,
6: oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Cup. kapsul. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Sister Payne.
15: Si Michelle Legale is

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ibili sa mga butika. Sanfon Gold Live Testimony.
2: Balit si Milo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari. Sumubok din ang Sanfon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Sanfon Gold.
0: Mabibili sa mga butiga.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanfon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sanfon Gold Herbal Tea.
5: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Sanfon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sanfon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa mga kutipan ni Luilo.
8: Sa Acupacol Center Agent.
7: Bermigin ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibang ganyan efekto siya kung sa
7: Sister Pain.
8: Resigda, sige na matulang pagsakit sa
0: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ibili sa mga butika.
10: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Sanfon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sanfon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sanfon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog
11: out ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
12: Balancing ang mga komentaryo.
13: Hindi nga naman bila namon makaya ang ina.
12: Further, nag-atras ang public opinion.
13: Objective. Pangayon ko naman katurasan sa atang mga kapulisan.
12: Pranka, kagdiretso sa mga punto.
14: Nga medyo isog pa sila yan.
12: Ini ang Bullseye.

0: Katropa, may ginakulbaan nga mga kauturan ta. Tingin ba si Madula ang jeepney, ang aton mga modernized jeepneys. No? Huwag man kong problemas na hindi man na guro Madula. Hara man na sa galing paano masustain ang ining mga modernized jeepneys na ton. Damo naman nagpili because the una best nami ginman offering mo. Sang mga modernized jeepneys. Okay. Aircon ka pagkatapos medyo dako-dako sa ang problema na dako-dako siya kagati na bugnaw eh no? Naka-modernized jeepneys ka pa yan no? Pero ang disadvantage naman medyo dako-dako ang presyo nila tapos masami mga katropa ati gutok ba eh no? Ginutok ang mga tao no? Kagdamo sa pasahero nga madala niya. Ang problema lang, kahit may ginalaot nga kita, mga katropang modernized jeepneys na ton, kahit may renta, may ara sa kota dapat mo. Kung hindi makuha na, delikado man ang nakasalanay din kita sa driver kag konduktor. Nga ari sa mga jeepney modernization. No, kwaon ta pira ka mga reaksyon plus ang isa ka balita mga katropa. Sang ining isa ka duha ka senior citizen nagbunanay isa patay isa pilason no? Drone no? Amo ning suna ya katropang Krisya mag-away ya. Higtanay pa ha mo. Higtal pa ha. Para way plagyana ya wala kutsilyo bunanay ta. Subong hindi ta na. No? Kung ano naman itali, kaupod sa kay katropang Chris, na-reportun kung paya si katropang Chris na, no? Si katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa, para sa mga latest nga update ni Talia, sila nga mga balita. XFM Live Reports. Katropang Franz?
1: Yes, katropang Irvin, no? Ari kita brianay sa may Dalan Rizal.
0: Oo.
1: Sa to, bangin ni mismo katropang Irvin sa sa Sebastian Cathedral, dari kapos sa Sibang Sumakulod, kay subong niya daw, Trapper Irwin, amuni ang installation, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang bagong natod na obispo pang Diocese of Bacolod.
0: Oo.
1: Ang Katropang Irwin.
0: Aha.
1: Oo. Okay na, kasulod? Okay na, kasulod?
0: Okay na. Go ahead, loud okay. And clear, ah.
1: Dati, Katropang Irwin, nari kita dari sa may Bacolod Public Plaza, kay ang pinadiri ka mga dalan subong sa syudad ang ginsiradaan.
0: Oho.
1: Kaya si kahapon, yung abi-abi pang probinsya sa Negros,
0: uh-huh.
1: Ang tagabot ni Most Reverend Louis Galvinos, ang bago nila obispo sa Diocese of Bacolod. Di kapito na niya katropang Irvin na Diocese of Bacolod, obispo sa Diocese of Bacolod mo.
0: Oho.
1: Uh-huh. Ito nagliga. Ito si Most Reverend or Bishop Emeritus Patricio Buzon ang naganunay, no? Nag-retire na bila.
0: Oho.
1: Uh-huh. Tawag na siya Bishop Emeritus basta mag-retire na ganito ng isa ni Kaano.
0: Oo.
1: Uh-huh. Obispo.
0: Mm-hmm.
1: So, tika to Farwin, buslan siya ni Most Reverend Louis Galvinos.
0: Oo.
1: Uh-huh. Na ang background ni Most Reverend Galvinos.
0: Mm-hmm. Uh-huh.
1: Ang nandiyan kay Katropa Irwin from the Diocese of Tabankalan.
0: Kabankalan, Salin. But a native of Sagay.
1: Sa ang magapungko bilang bagong obispo sa Diocese of Bacolod.
0: Oo.
1: Matapos, yung ginaprobahan na ang iyaning mga dokumento or iyaning ibing pag-obispo gikan dito sa Vatican sa Roma.
0: Oo.
1: Mismo ang Santo Papa ni ang Katropa Irwin, ang nag-pili man
0: mm-hmm.
1: or nag-aprobar na siya ni mismo ang magapungkoti or manging obispo
0: mm-hmm.
1: ng Diocese of Bacolod, Katropang Irwin. So, later mga 9 a.m. ang iningay solution ni Most Reverend Louis Galvinos sa may DD, pati Katropang Irwin.
0: Oo.
1: Maling tingin na tawag lang nila na Doctor of Divinis, tingin na bala?
0: Oo.
1: So, kung mga kalabot, so, naning education di.
0: Oo.
1: Ikaw ang maging
0: dara na taning ang
1: requirements for being isang obispo or bishop na.
0: Oo.
1: Oo.
0: Mhm.
1: So kay ang iyan ni installation mag-aumpisa ka ng mga alas 9, kag mag-preside rin si ang ining installation niya kata Farwin, iga-preside ni Tipal Nuncio, at Charles John Brown, no? Archbishop Charles John Brown, kata pa Irwin. For his installation rin, no? Yung si Archbishop Charles Brown, siya niya ang apostolic nuncio. So, the Philippines, Manado, Tito, Mahin. So, ambassador kanisang Vatican, Katropang Irwin, rin sa Pilipinas. Doon mo nang imo nga. Imo nga, ano bala, papel bala. So, siya niya mag-preside for the installation. Sa mag-una ton nga obispo. Isang diocese na Bacolod, nga si Most Reverend na Aloy Galvinez, Katropang Irwin. No? So, kasi nga yun, nag-alantaw kita din eh. So far, though, wala pa man siya Katropang Irwin. Yun na gano'n ko, damo na darin siya tao, nagtadulong na kay pati ko, kahapon, kahapon pa nandaan, sa pag-abi-abi sa iya, may pila na ito pa mga kaparilian ang nagkadto din, nagtambong. Pag-abi-abi yun, ang bago ni nga obispo, ang diocese of Bacolod, Katropang Irwin. So, di subong posible nga, ti damo pag hindi magtambong, may pila man ka mga politiko kung magparapit man din. Kapat, based sa information na receive ko, I believe si Mayor Greg Sataya, magtambong man sa sining installation, Katropang Irwin, ni Most Reverend Louis Galvinez, Katropang Irwin.
0: Pero, Katropang Frans, gusto na tumakpa ang sitwasyon da. May road closure, no? Subong?
1: Ano pa, Irwin?
0: May road closure dira sa San Juan?
1: Ah, yes. Oo, ang Rizal, ang San Juan. Yes, ang San Juan, Sirato. Hindi ka ito pa, Irwin, dire. Ari kita rin actually sa medalan San Juan, balang sa Tubang, sa Police Station 1.
0: To.
1: Sirado, ni. And also, ang dalan Rizal, Sirado, man. No? So, dire kami naglabay sa may, ang dribble sa may, ano, Gonzaga, ni.
0: Sa likod.
1: Sa likod, Gonzaga, nag-ispo kami, di. Pasunod sa Rizal. Kaya tingin mo sa laki niya, direksyon na lang ito katapawin pag Gonzaga, paubos mo lang pa sa north na direksyon. Gawain man na sa siling. Hindi man sirado na pag sunod natin. Pero ang dari sa piyak na sirado, katapawin dari sa may Rizal and Luzuriaga.
0: Gatoslao. Ang Gatoslao, katapawin, Abri. Ang Gatoslao area. Abri saya.
1: Yes, oo. Doon mo naman isubong agang sirado, dari ka traparwin ang Rizal and San Juan nga dalan.
0: Okay. Kaya para ano. So, libot sila kung gusto nila. Kahit I don't know kung gaagit ang Banago pa. Ang Banago, malibot
1: ang
0: na
1: wala, sa SM. Ang wala,
0: away na.
1: Wala. Hindi na hindi ka nabahin, hindi sa mga privado, smakyan.
0: Pero usual ba? Dara, gagi, no? Sa una?
1: Amo na ding alagyan sa mga Banago nga ruta. Nah. Mo, ganyan sa kinalabay.
0: So malibot na sila
1: ito sa kya. Kaya rin sa Banago, git? Bawal, gito kayo.
0: Yes, oo. Para lang sa binipisyo sa mga kuturan ta, basib na mga gadali.